0: shebe ire ka mogo ha xka fm ke mbambara ga go ketetin yo ka ga di marats bere go bori e swere ma drama 300 gana ka xa kwe an shika go fraya ya ko o artambo fraya ka pare ke go hana o jiu ka tyare gwem nyam ka grupo si gana ka kuwa te an go te twi ji an khoma tre ha ki ni o mbapira na wiki anahi din kwena South Africa ki ta unji ka arakom Ghana City huwa komisaris ya South Africa ki Benjamin Kofi Kwasi eka mga di sini kai kuji kuwa di go Ghana City Minister abaita lansi saka di an South Africa City Minister ese no khanak e inja kunka gwengo kai kuji ka go mborunga ji anji an go kwaraita Mboronga kweta ngu kai si ngu rado kui kom Warwick Stock ayo DJ Waras date hima Esika Havana ha Johannesburg si di tlaika kwek eki tegwem. Stockum a December eki ngu ayo kutunwihi Johannesburg si u doropa e kao ki ngu am kao tunwihi kim. Tam mboronga kweta Victor Majola ngu a kutunwi ekterehita kyo kaitema tahon Armindo Pakula ngu am kaaro hima se eko ewa kwi hink eya ha itse tlereha ko awasi eko kwe asit unwahi tam. Stati na nga ate si no, ngo ngite si ka, ngo hanamu ate ankuwe kungahi, ngite ungu jidi, ngwa rata jawa ki, ngo angwe kujitee hikima. Mboroga kwecha, ya mkara hofo ki, hoi kujitee hikeha, acha polisa ase ukitee hikima. Hofu na kwa ate ngite si ka, kte uka hoji atai si ki, ngata kuna hoji tareha kunu, kaihe kai inja kuma kwema. Gauteng siu departemente hurumende di jauna tradisi ho mua kohe municipality di jie mandati ngo kewa inu ngo sa wok ekwana ji tuji a ina ngo wota ngtam si ranwater kwena khana u jau ji a hiya di tam si kam. Ranwater siu jau ji nyekhan tunak mei kenyama go tuwe yuni shikiriye go a hiya gwe tunja ojiki an kuni sa sa kwa gwe nu tunja ojiki tui tui khasang o gwe tam. Departemente manda di sinu ngo sa troko aye kara ambunga kwen khanao anija te kon awo maitam. Ia makoma theo ngongi nga di sinu khana municipality din se kaye kwa ko an atek ara di ngo mayo nisa ina awasi kwa di kwen ajaro masare dam. Boris yu khiriwem. Israel nga di sinu khana kwa o akamasi si u amina di gaza ki kek amati nise tao ko tkani kaiti do kwa gwana waka jawa di tamakhanum. Mohamed Odeh, buri jishwiri ya dukwanu vye kesai singye kwa ti am a atle iki ngakwe yo, Israel ke ingo te tim amin oma is al dinal hadadim a 15 May ka ngo kek amako tungwa hikim. Palestine si ucho ku kek amsi nga dukwanu 3 dikwe o ti nu tuanda hana kungwa ti Israel si kwente o tunggu ta kwe Gaza stati ki kek amati hikim. Israel a karatawe Odeh a kek amku iki o ti rita Nkhamas kwenta manu khanao ane en shwe vere di nata ikara kek amkwe kumwa tiri tam. Shebe iri bori anda teke khiri enge, khabana khatu bori ete keke se enge tama ak iri ek ama khuyum.
1: Kim cha wola ke chikde ya wolin ke akhiri ke, sorry, shebe iri ke eska FM ta wole magi yang ambu inge wa eska FM. Iwi tanki atan kumika ke ngum yamin reverted moyon. Gana ayi dri honor ti ibunga inchik de gen on South Africa ay gani kuna kang hi ak de gen on our tambo ay kuna mugu gya tu di wa yi ngole aga kunan ka ngawshi ga sing agya kamta ge irte khrupu inchik de getu ngi ya gani kuna ko anchik de gya wa gana ayi bunga kalman ngang kang hi chik de gya kulak tkhanu hi gen on South Africa a chong hi tui tui kan chik de gya tkhan ngolo kamo kwen si gya tui tui ka chik tkhan gya kulak tkhanu ki South Africa ay gani kunan Gana ayi aka kaw tekte yinge tik de gya wan komisari sangen un South Africa a gani kudan Benjamin Kofi Kores ya nghe atik de gye nwa o kuya tikan ki halima ngangka se mgu gye hun twa kin ta kwen ka nghe gye ke kaw ministerin gya wa baita lan saka ayi wiki tik de gye South Africa ayi ngol ngong tumina kaw hun hi agye nwa tu nula ya ng ayakula sin Kai kang hechik di gya wa waris tok aya gan ya ansi gya chwa DJ waris kang he sing a gya nga kalakcham kang ki hofu ay gangan tini gya un a kham koi nga wa sobe san ki mula ya ng ay gani kunan. stokan sing agia kam so ang ngayang kaya December sing the gate to it a kuan yaki Johannesburg aya kunan kan ngaw siga si gate hoa kamo kuya Victor Majolan ya ng higya on kula panga kaw gitsig the gate kula kaw cha gi hun yi ng higi ng kula ya ng aya chon ngon arman patukul ya ng he khawit tamani segia kam so ang kula ya ng aya gani kuna mugu gien so bisa kamo kuya ngawan kang hitik de gia uang kula ya ng aya chon ngon Statu atik de gida chow kuyang kulang agani kuna kang he segia kamsung wa khabau yang he gia wachung aga gani kuna kiga chu yunga gani kuna kwa n kang he tihik de gia mkuk kama aga gani kuna uwa kwe chik de gia toy ngalo kama kuyang kula yang aya gani kunan Wafu ayi gani kuna kang he mkalima ngasang agia toy ngwa kama kwe sung un kulang kwa asing de gia chow kumisalan Higia subisa kama kuya yan o sing de gi twa sa am tiwisi mag de gi dan kungu kunisang kula yang ay gani kunan. Khautin ay departamen chik de gi ya ua gam kapanga kaya nga wage tradisional sa kan ay gani kuna kan hi agi chwa kuya municipal la titi ay gani kuna mku gi ga hanan. Ngu ay ngaw si ki chik it gi twa sa utwa viko maka hi chik de gi ya ua gu aga chu hanan kan hi ran vater ayi gani kuna khawit tamni gya kam sun uan khalem nga ge ti kan hig gi chodo kum sala ngovi ko makan ka gani kunan neren tu na ge mai ga ti ge tue ki ngo ya chig gi wa yuni ayi gani kuna ka hig gya kam sun wa vi ko makan ka gani kuna ge khabit ng yak ng de ge chu kam sun wa bu ka kula ka hig gi thon ngalo kham ko in Department yi ng he chik di gie chuk hana u kengwe ngwa gan ngaw shi sing gie thwa tam sung u bunga ngang kwa lama ngang kwa ang he gu di gie kulang chu hana u teng hong ng yi di gie chu wana gong. Yang he chik di gie wa kwe hana kwa gie wan yon koni ke ya ng he khawit tamani a chik di gie ngwa kham sung wa municipal atitin ay gani kuna tege tika ng aga chong ngayi ag di gie hong kong ta kwen ngi ngwa kama ko tu planning aya ngau shi gani kuna o ti kang aga khula sin tang ai fa sin israel ka hen khalma ngi achi de gi chok ya gani kuna kwa ta ki aga ka je yang hegi wa hamas ai gani kuna kwa hegi gi chuge tin ha gyan kang hegi wa gaza ai ti kang hegi gi thon ngalo kama ko yi gyan ba tung ka gi chi de ga fa sin Mohammed Odan ya ng he khawit tamani sing agi ak kamsin ta ki veki ya gdan ki a chong ng sik de gi da chuki hangula ya ka ang he sing agi ak kamsin uan saral ng ay gani kunan ya chung ng ya ng he chik de gi uan yus atinan adat ya ng he khawit tamani sik de gi ki hangula ka gdan ki agi ak a viko maka ng gani kunan 15 ki may sik de gi da chuki tra kuan Kamsung aga ngaw shi ka hingya o Palestina ayi gani kuna ki khason hiti ng ayvi koma ka otumi na gya ngun hirige chik kwan ay dri chik da gida chuki kaw ka hii kisi yi tuin da da gida chuki sa kama kwa kui ki ting haka ang aga chong ki gani kuna o chik da gya o statu ya hingya gaza ng aya kunan Israel ati ni gya o kui da gya ngun hiya teki otan ka hii gya kama kama kwa sung wa ting haka ang aga chong hi kaw chik da gya ngun kunisan Hamas agani kuna yi khawit tamni gya gu diwa tin hagan agani kuna ko anka chik de gi thoi ngalo khama khuyan wam chang hum yi ng hiya sibiri ay fasi de gem chawla diwi chik de gya wan akhiri kham ja dira gya sam chang hum gi iska fm

0: dekwe ngun kwen kwana gote tinve nde tinga siki o tu afrika kwena kan on ai ji tekin ku khorena hebe ta ngo khanu ngwe tama gote koro e he dino na kan te te ayo na nga te sat ngun so ke kam ku ha ngwe ke sene ku ha ha is abia
1: see
0: re de kai kai nga te ku mo so bo sa ku
1: ex ka

0: Ach, iri tla mogo ha xka FM ke bori e shorama tera maret beregum. Ghana si di World Commissaris South Africa ke nwa maqo a Benjamin Kofi Kwasi nga de sino kana kwa ho ta sino a hona re tginya mako de isende ka si Ghana kwe a South Africa e khandi ya ba ka ga kwa gwetam. Adam kuyeta o Ardambo fry ka parem ke ngo grupo 300 ka si di Ghana kwe a Go ibereha go tara go gana ka tsare ego kim. Na nyam ka grupun kuwa tena gana ka go tuitu ye tsantse ka khoma ha. Ni tao ka tsa kwa na South Africa ki tebe ta kya ite go ikim. Ni fry he go seisiri ka kwa ma tsa da teta ta ma khanu se ke ya ho ta pe pa jao ji de kim. Kwa si nga ta ha si no hambe go South Africa di business ye gana ka ti a go gana hurumende go ma go yo a nkwe na go te go te check ama go khung ka go beta ta go nga ta ha si no anti ya o tla e go ji gana si di minister a cha a mo di se jaro a ya go a no South Africa si di minister a ta te hinya ti no gwana go tla e go ji kungwa go engo mporonga a e tla e go ka ngu sa jaro a e go kwarata Mburunga kwecha ni unku kaisi rado kui kom Warwick Stock ayo DJ Wara sita te hima Nga havana kakua kwa yanus berga si ditai kakwe kaiki te gwe ma Sorry, December eka stock ma a Unwe hi yanus berga si doropai kao ki am kao tunwe hikim Tsa mburunga kwecha Victor Majola ngo to kaite ma a unkwe kare hima ta Ta hono Armindo Pakula go taro hima kusha yeko ewe kwe hik eya kare taeko icha kwe unwa itam. Stati na nga ati ngu na mo shika nukungwa te ngu tse ungu uji adoropa ikawo kiti iji ngu aji dingwarata kondra kakim. Nimburga kwecha hose na ikeha polisa ashe ukiti nuhofu na guwana waka kwa ati tle uka hoji aki mushupie goji a ta hono kaihek einja nyama kukungwa gwema. Kwa rahwe hii banga manda kwe siete hii kwe a Raid Cupido tahono a mtuwa ewe kare kwe hii kwe a Christopher Carlse nisi ka kapstati si di hofo kisi tegwe acha a ngo ewe karahwe hii mboronga a dwele mse di tunga a na omba pira di te na kawata icha kiwe hii tam Cupido ma yuni ngye kuri kihoye kukiawe hii spier der kwa siye koko kaina teki te dwele mse msobo a 18 miljoen rand die serie sy is die a ta hono teji no tau ata tau o ga o kapstati de kisi wo hikim kupido 3 oro jara na kwa hengo a ka sa kama kwa se na kucha giti yate kungwa kaita ta mahanu a ka jiyo ka hakwe se na him kaya chwin hin isi ka ngo si a cha hofok eki te no go tau kaya hinyambere ka ngo kaya si iya go keji a kom kuitam borishi u khirwem Israel nga te sino khana kwa o mahamasi si ute khana kwe na oma agaza ki kek na mati Nishe do kwe gwana oha jawa te tamakhanu ngo kao kwe keja kumwe tam Mohamed Ode, bori jishuri ya dukwa no vye kesai se nje kwa ti Ngo ama nga kwe iti akle isi ki ngo is al dinal hadati ma 15 May kek na mkwiki unwi hikim Palestine si ucho ku aunkwe nga dukwa na dri dikwe oti no tuanda kanata kuwa ti Israel si bomba haka karo ti kwe nte o kumguta kumgaza stati ka okim Israel a karatiwe odeye a kek amkukin oti rita no Hamas kwe nta makano kwecha wa kanao aninja karako shwere tiwe nata ii kara a kukwe kte ti rita Habana kakubore ete kekegwe za metin ire ama khoinom
1: Kim cha wala ke chikde ya waling ke akhiri ke SK FM Tawle magi ya ngambugun gya wa SK FM Alwita ngya tang kamika ki ngam ya ming arivertin moyon Kana ngali aika kaw kaka ya higya o komisari siya ngin Ong sit Afrika ngaya gani kunan Benjamin Kofi Waris ya ng hi a chikde gi ngwa oku ya gani kunan gya ngun Ya te ki bunga yin chikde gya wa gana ngay a honor ti O I taisi yi ng hi chikde gi ng sit Afrika ngay chwa ngun Ka ng hi a chikde gi chwa diwi ka kaw gya yi ngolin aka kunan Ngka kwe ka ang sigya komisyon awar tambo ngay dila kambu kuna ki irsti nglupu yi ng hechik digi awi dri honor ti kalem nga sing ay digi da chukin ya dila kambu kunan. Komisyon aga ngawshi ka ang hechik digi ya wa chikan aga chonu gya wa tuitui aga ngawshi ka ang sit Afrika ay bunga gya tuitui ka achik kwen gi kula kanu ke kama ngole dole gi hingag digan aga gani kunan. ngawshiga se agya khamsung wa dilang ay wala kang hechik de gya wa siziri ya chik de gya chawan kang hesing gya kham kham ko sung wa ti kang aga chawan waris ay kuin aga ngawshi kang hite ni gya sung wa South Africa gi chik de gana ay gani kunan kang higya ngwa kham ko ti samku kang akwe achik de gya ngo kunisa kang hige ke kama gana ay minister yang higya wa petalen sakan ay gani kunagi tu sung South Africa ay aka ka hu aku ge ko tun ta ku ge kula ya ng ya gani kunan kula pa ko kang he sing agya kam sung wa kai kang he chik de gya wa war stock aya gan DJ Waris kang he kalak kam kang yonis ber ng gani kunan sing agya gya ng hofu ai gan he gya so be sa kam ko yang kula ya ng December kang sigya kam sung wa stock aya ng kai sing de gya chuki ta ku ge yonis ber aya kunan la kocha yang he singya khakham ko go Victor Majolan ya he gi omana ko kakka yang he ola yang a chong ya gi gen ko ko ke chik de gen Armindo patukol yang he khawit ta mani singya khakham ko ya yi ki ola yang a gani khunan statu a yi gani khuna a gi yang ya te gen khalam ang gi gi kham sung wa ti kan ka chong ng ka he ola pang ko he o gi gi ga ho fu a gi ng sing a gi ko misalang ngi gi ola mo gi ga so be sa kham ko ngawan Bangun ayat tu mina kau yang sisik degi cukup kha, right? Kapi do, kecik degi jungu yang he sisik degi cukup pangkat yang kula yang Christopher Carlos kang he kalak kum sisik degi yang ungkap studi ayu hofu jangan sing ayat degi cuss sobe sang ngawasa yang kula yang sing degi ke wan yang ngawasa gya wa dolem cung wan kecik degi on vetah agan ngau ke valai yang he gya kulit kanon. Kapi do kasi agya kum suwa kau ya gan ke gengwa yang kaya uni agani kunan segdegi chugeng hiding amakan dean kaheng kahegya wako kuinang agagan ka malitseng gege kwa 18 million rand ang malitseng sesian kitik deke ngau ke vala singdegi chuge wanang ngawa yake cup starting aya kunan kan ngau shi ka segya kam kam ko sun wa tisa kang he do yang chik degi ngue tisa ng aga ko mugu gi hin thok khaya ege kan dean a kuna ka singdegi chuge sawan wala ya ang kalak tum sang ati ni giya kham sobe sa kham ko un ang wa gang mu gi hm wa kham ko tu ya nga iman tum hm ai fasin Israel kang hi ati de ge cho ku ya ati ko che yang he gi ku ge hangola ti Hamas ai gani kuna ge Gaza kang hi ai de ge thogin alu kham ko yan kan sang agiya tu hm tin ha ku ai de ge ngai nong ku ga en Mohammed Otan aya ngui ka ngawshi ka singa gya khamso wa veke ya gayan ke a chong singa gye chuki hangula yan ngawshi ka singa gya singwa Israel ka ka ka ya gayan ke gya on is eternal abadie ya ng he khawit ta mani 15 ke mai ya gani kuna ya tigde game ngui ka ya tin ha gan ka chong gani kunan a ka ka ka ka gya wa khasone ti ai gani kuna gya ngun ya ta ke Palestine na chi khon ai ko degi tagi kawa ka hi tuin dag degi chugi sa khuya tin hagan ka gani khunan ka he Israel degi chugi tin hag dia sta tong gya Gaza ai gani khunan Israel halmang ka yi agyan ama khama khuen tagi khamsung aga ngawshi kan chig degi on adan ya gani khunan ka ang he kai ka ang chig degi ngu kunisan Hamas khawit tamni tin gya khamsung wa tin hagan ka gani khuna ka he degi ngu kunisam gu gi hung kun diwian wam chang hum yi ng hiya akhiri ay fasi ta gam chawala diwi chik de gya uha tiniri kham ja dira gya sam chang hum ki iska FM

0: Ambunga WCC yekwa sarade XKA FM tamalaya WCC hun ilgonga wa khaso night aya program musa akinku ike a wa saikro koshe jial teru taima ka kwa ngaya moke kahe ngui ki ka gya dewe ngihiwa dewe jeme tisi ka dawa gya kwa dik agung kwa nga au kwa ka kama ya gung takwa kamkuji gaya dangkuna taka kotaki kumisa ngawa dewe disi mhewa kahe ka ng ka yegit incha moke kanku ika ng kiwa SIBC ayvilungi sa kaosinke kongke XKA FM Mtai on lebanwa presenta hewa sa listi jek ng sa akong kui kan tiki kalongso kumkwa mugi kan eta tamke asa akong kui kan ngwa tamke wa vunsta kike wula awa elfiri kikongke XKA FM tei eke ngutuwa tamke kawisisi ke ngun kama tamke kawisisi kewa SIBC evilongi sa kaosin SIBC evilongi sa ngunga a ngunga a kwa
1: dekwe tunkwen kwana wote tinve de tinga siki otu afrika kwena kan on aji te ngu khore na hebe ta ngu khanu mu hetama wote koru ye hedino na kan te te ayo ta nga te sat ngu so ke kam ku ha ngu ngise na ku ha ha is a bia
2: si
1: re de kai kai nga te ka ku mu so sa ku
2: ekka
3: hayo
4: nde na te ma kho ma tson ta kwa ntwa ta gam ki ya garahuino ta kuno shomo mbaiko hiya na ntwa ta kuno ama khatwa epata ko kwa kwa mngwe gako khuma mngwe ta kuno am tra man twa ta kuno berem siung ka kwa ta kuno te ko tsu ma tsabe tsabe ko ka te ko owe ata te mungwe he twa o tsaya ka te te hembaiko te ko ndina nguyo ayo ushuka chawaki khani mngwe he nga Ata te mungwe he no shacha ra mamara tamako ko ma tunu ko mara gwe ma kwe khana mkai ma tika kara he khamba ndi gwe ta te tino tika tsa shia he ata te te he ngai mu ma te a te ve ma kuwa nguma ngai ma kuwa nguma ngwe shere mka te ana he ve te ngu khaji a ji kya a chan ki tlo ji a ji te ngu ji te ngu ko te he ji te mungwe he ho ji ata mbaya na te he na kwa te ko tu ji te ngwe he ngu ji nu te ta hiya he ve tsan hiya te kwa te ha ma angara mbare ndere ata te kwe he ve kwa na mka ha mkwe mcha di mka te ti ami kwa ha tsan na te a ba te na me ka ko ma e dinga ti shiri na tuma kwa te a dwa ka ngu kara he kwa na a to a te hiya te me ya to ka ma e kwa te we ata me kho ve a du ku to a te te a cha ka te to kwe a cha

ekayati khathi miyeda khona ka angwe ka ko mangwa ko benceya ntanga so gakho etincena ukuma gakho etsele kale tama a ka ko mam kamukhwe ka ntanga ntwa mako takhathi dikhathi miyeda a joye gakho.

0: kwe chun kwen kwana wote tinive nte tinga siki wotu Africa kwena kan on aji te ngu tole na hebe tango kan unhe tama wote koro iye hindi no nagan tute tek ayo tak mga te saati ngu shobe kek am kuhe am mwen kise nako haa hea am es abia
1: siye
0: kede kaya yi kaya ngate kaya kuhumo sobo saako
1: Exka
2: Hayo
3: Mbunga wisisi iye kwa saradu XK FM tamalaya iwisisi hung im alegrona wakaso night aya program hung saak ngu ike a wa saikro koshe jial teru taima kakwa ngaya moke kahe ngu ike ka gya dewe ngihiwa dewe jeme tisi ka dawa gya kwa dik a gunung kwa nga au kwa kakama ya gunung takwa kamkuji gaya dangkuna taka kodagi kundisa ngawa dewe disi mhewa kahe ka ng ta ye git incha moke kanku ika ng kiwa SIBC ivilungi saka au singe kongke XK FM tay on le dona presenta hewa sa listi jek ng sa akin ku ikan tiki kalong so kum kwa mugi kan e tak tam ke asa akin ku ikan ng wa tam ke wa vunsta ki ke wala awa elfiri ki kong ke XK FM tay ege ng tuwa tam ke kawisisi ke ng kama tam ke kawisisi ke wa SABC ng evilongi sa kausin SABC ng evilongi sa ng kanga ak ng kanga ak kwa
1: Eska

0: 10 uur het amago ha XK FM ke buri eshirama tera marat berehom tia gana unkhwena a go doroma yo fraye ya go gana un shika kuwa tabe kwana ka pepaji analogy chakra tabe gim ni fraye hengo kwama e ka hango o artambo fraye ka pare ki ara go akra ka kunda te ta 300 gana kwense da mahanin iya ta go te ko pepaji an kwena o jimu ita gim Gana kwena, hanik ea khayawa na kukhuwa de, ngo tante unisa dinko tui tui ko South Africa ki, kwe haki, ngo omba pira na omu teto wiki kana nkwena kara hutam. Wafia kana nga desinu tante udlewa di, ngo mbuga kwendi jasen a, ngo koroko ki, demokrasi ka kumwa dita kwa kwa isa, abasi te tamsi ka, koroko si 4 November ngkuri ki tegwe kim. O a, koroko aninja, sae mama bolo, ngo ofekana o tlae ku jao shi ngo shuri ka ita tsamtsika nqata shinu akwana ka khana ngie tingwe ke KwaZulu Natal e darana tim ngwe ku shi rati shi ku anivete tsika po she sha kona nqa di shin antia nga ojiki ngo khwena do tebe demokrasi iye ku ta ding kwa ku ta ta na gas na hambe tam KwaZulu Natal ki tsan tsone sha khurusha na ti ge khwena 65% ko 2015 ke ge hina Nutse shika drin 40% wa to ya ham. Shure ji ngushwa ta ki tenga oska bukit an tsuni sha khonwe kama ten tuitwe ji ngo teksi fer ena khang ji hinya dikim. Shure di tlai ku angye ko ha tsam vie ke sha shure an ngushwa municipality ti ki she ko tsai kara khuiti teksi khwena ngo mu di kwa nungo kwa nyana khu hin akwi department de hotu ko she tuitwe dikim. Teksi kwena nga ati si nungye kwiri ki arai ke khakana kwa ati kwa na kwa ku a nu kun ane gyamhe ngo ngi koro iti a kwena organisasi te kwi oki ngo kwa sena titam. Boris u kheruema. Canada no Bahamas ngusha ngo she ko koro iya hwati ngo Democratic Republic Congo kwa a kwe a Uganda no Saint Sudan ta ngo khana uje kyawe ebola juanga si tiye tate kwa na ikima. Kwena anguji na nyama ko nyenta hati akoro igwe Canada darabe ta kwana ka janga ahen Canada kwena kana kia ate weta nga akom. Rumende Bahamas kwe nga ate sinu ngo kun angu kwena kana dungo ki chanwe ti di aderta hati ki ngo kana koro iya gwe tam. Amerika ngye tiwe ki kasiwa koro iya hi ngo angu kwena kana ngo nga oje kawe ta ngo adri unjiki tamakano Amerika kwen kana kunu anza kwa nusi titam. Tin iribori si o kere o khaya ahe, khabana khatu bori ete keke sayang XK FM ki, tamet eka 12 iri esit amahuyum.
1: Kim jawa lagi cik di awal engke tinri ke SK FM tu boleh magi yang ambu engke wa SK FM ayu tenggi atang kami kaki ngam ya min arvertin moyon. Gana ayu bunga kau kisi kang he kalau mengang kang ya cik di game ung awar tambo ayat dila kambu kuna muku gya tu divi ung wajit ung kagani kunan kang sang ag di gya tuis awai kisi kanung gya tak cua jalan. Kamseng agan ngawisi kamseng ateni gya seng wa yidri honor tiin ge gye chuki kama gana ayakunan kang he seng gya kam kamegu seng wa yikano hun kien kalima nganga n. Kan ngawisi chik ge gya wa tui tui kang gye toa ng a kamegu wa sit Afrika ng a gani kuna kang he gya gulik a chik toa yin he gye ki kama ngol dolo ginga gya ng a gani kuna gye kula kano hun yimugu gye hun gaya sit Afrika. Ofika kang hi atik de gi cha ok u yang khalem ngang ki hangula kakka kang atik de gi ngokon sa fir ke november ke kau yang ay changon atak kau yang hetik de gi ya wa fer kisen ay gani kuna sai mama bolo khalem ngang atik de gi de ngun ya wan hangula ke tinga atik de gi ngokon sa kwan kan ngosi ka tin gi ke khamsin wa ngui ya gankin ay gani kuna mugu gi ya KwaZulu Natal kuna de gi gan besuk ngi kham kham go sun u vi ko ma kang he gi gi ng gani kuna kwa n rati hm yi ng ki gi ga kham so ve ta ng gani kuna yi si si ag gi de ta ko mo gi tro kham kham go sun u hangula ng gani kuna ka he KwaZulu Natal kuna yi gi ya kham so 2015 ag gani kuna ka ti gi ng go ng wa 65% de kan hesten gya 50 wa kaw ya gani kuna 34% de kati gi gi wan Uskapu ke skola ngangi ge ngushwa ya gani kunan kang he I agia kam kam go sung taxi fri ina khang ayi gani kunan kang he ge twa ya un anwavi koma hm mugu ge ka uskola me ka chutini wa skola hm aya kunan veke tsa chong ya gang ke ke skola hm ya ngi ge ngushwa ya gani kunan ke plus like municipality tim aya kunan Viko magigi da kwa turu gia uwa jangun kan hi kisi singi kwa chuki kawun. Kau ya gain ki nga chwa ngun kan sing atini gia kam sing uwa Viko magang gani kuna ki mali hun singi gi kwa chuki kaw uwa gani kuna kwa un Kan ngawshi kan chigi gia o hi kwa tu gi ka un anga wa viko magang gia uwa teksi aga gan Zigi ga chun ulea diwi ki skola hun aya kunan. Tang hum ifasin. Ngolega nchikdi gya uwa Canada ngwake pramas aya gani kunan kan hea gya kam kam gwiso ngolega kawga nchikdi gya uwa dirka ke chikdi gya Uganda ke Sait Sudan aya gani kunan kan hea ka hea gya ibola gdi gya twa nga kam kwa ngolega kawga aga gani kunan nta kwe aga chon ngitam aya nintak chon ngitdi gya tagi hanamgu aga twa kam kam gwiso u chikang aga gani kunan Bungo ingi gie kama Canada aya kunan, kale manganga yi agia gole kama kwe kan, chik chwai ng he chik gie chwadu kama Uganda ngawge Sait Sudan ki Democratic Republic Congo aya gani kunan, chwa oke gie ka gie yi ngole aga kunan. Kole ngang ay tumina ka ongi angun haya teke kakian chik gie da twa nga kama kwe sing muku agie hen twa kam sing uka chwa ngang hong watu kan hong chowan ki kale manganga ng. Kolung at tumina ka ongoy ngya wa Amerika ang ayuwi veke ya ganke ng achon ngay kawi tamni gigi kamsang u ngole drika ang agagani kuna mugu gie hong besok hong agi hong kamsang u yimane gie chusang u agtahik ang agagani kunan hong ka agagi hong chong haon. Uwam jang hong ye ng ya tiniri ay fasiri gam cha wala diwi chik gya wa talfiri kamja dira gya samchang hong ki SKFM.

Robbie Vessels mosong ege gengam ke muli wala kom tike tine kwa 14 minute ke kong ke radio XK FM te kom ke wala ke kam mge afiti kanga wa mko program mko giga kwa nga ten adang yange a jabu nga ke wali wa minka elemia ritzli anti kam ge sung kwa wala ke kam mge afiti kanga wa mko program ki da avun stakha ma nge chwang mko giga kwa nga ten adang anti kam ge sung kwa ka avun stakha di 27 stakhi may mande kom ke kawa last ismanu ye wa nguya nge wa may mande awam kushiyan kagi ang hukong wa mke mprograma kaya chang mukukuin alibaba mkumagi kong ki radio XK FM watu sa mukugi ka sa kung di magdaan program sa agita a kala utwa hindi kam tinigi ang kom chika mga fidika ukong ng program program ay magi ako misalang nga ba muli ako tigi ki daming ay program kano si kang ka wa asam chat ya wala singi chang wa simano sa umcho agum ang abam kawa fitika di 15-20 stay may kutuwa iyan jun wa dewin ay chuyunga ay chukwang heo wa bunga ay simano kakrisi lagya ukamam ki programa ka chang agita wa dewin jim chusang hi ukway gika kwe tutuka kwe chukulu uyi waka ang he akal utam ke program ya angkia chwang moku giga kwe dhumit anga waya wala ngayi chik dige a kam awa yalfu irin awi mgitang kumata a kawin nga waya wala wa yalfu nagam gisa to mvilong isa program mchik de a dhumit anga wa mjurnal a program ta kawasi siti ni gita ukama anjigam dewe gihe a ngabatung a examen agi ka kwe chu pala pala kawi sisi ke yin yung tina akala tumuku giga o ka kwe ngung kaka yin yung for examen na wakam tine a tuisa muku giga kwe sa wala sin lagi chung ato kim kutko si program ya giga kal utom ke meta gani kona giga kom ke che bunga tuisa tungki ngay kuchi gigita akawin nawa wang program sung nga ka giga kal utom giga akam sama ang giga chung magita ko adre kamo ke bunga wasi ha fidi kamo ko giga ko si kamo kawali ya si kamo nga bunga ke uling wa mi na ilimia ritzli ma fidi ka uli ate uke nga si metagani kunam wala ti gagi a uha ini rihing ha magita ang na kwira nguna ko si mtini chu a gamit ang nga kom ko program si gidang nang matini gigwa gami kikong o ima gigwa ti gami kikong matina atwisa muku giga kwi kwang hawa bunga na timusi mgita agumin ang awa program gigang gita sa fita tadura chik bigresa kwi program akalutuam ki ulang husnga ki yachwang

0: kwe tun kwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwen kan on aji te ngu kore na hebe kan go kanu heta ma wote koro e hedi no na kan te te ayo ma te sat ngi so ke kam ko ha ngi kise na ko ha ha es abia
1: se
0: re de kai kai ngate ka ku mo so sa ko
2: ex ka

Love Springs wa musonqa ngisike ncamkimuli wola gite komti ke yalfika wa 37 minute ke konke radio XK FM wola gite kom ke chimushin ngite chigwe agita ngxika wishishi mukugeka kwitenqa cancu manje xhama ku Celestial Jack ya program ngakhe akixixa khwe mukuchigigi kukihana wa chimushin ke kumdi wala ke kam imtiga fitiga ngwa mko journal a program muku giasa u kakhisika akluto mke wala sing rata mko kwa asam chok program aga chwang agita wa anji kam giasa ngwa he mhag mga wa jun nguya ya examen chihika kala utu kwa dewe kitchen beka uwa yi vilunga sagani kuna hege chige chu angu kata uwa yi ngungu kegea uwa kam ku asa agita uwa gung agang hunta khanuku gung agang hunta ke akwasa kama ku unga ke khadiranda examen ya wola mgeta sa tezi gita kwa nge khasonda gung agang hunta todagwe ukama kwa siyo ke examen ya wola kwa chimbo si hii chichi hii wan kawachike he apari nga wa anu at akolea ngung gu anu ngung tutro hung kamanik aging sa kawachike guma age at so anu ngung waka kata ke he age he atoto akonsentrir kwa machimba agi nga lungisa di chimba ehe agi nga agala examen. Mgida sati ki gung agang hunta tada kwa nkama kwe siyo ke nungu hila nungu gani kuna kwa chige hea nungu kata amana kagita otaka kwa chicha agi ya lungisa chi akwa nungu uka ulu perbieter akonsentrasi otatruta fokesi kwasa a hilangung mukuk a o kang katina kwasa mukugiga biyer inaka stressi ye gihigya a kwagiga chwang benefit ya o kama hasundi guk anu taka dirinda examen a ya wola fidi kanga wa anyeng akagwe kumuk aka wanjigita kwa nge guk akakut anana kwa kula ya kasi cha agi ke lungisa tuna heche koka lungisa ka ngungi akata anana kwa kola heche wisisi ke ge lungisa chimba unhe achwa chago chi wisisi agi ke lungisa kanyana kwa kola angu chika he akala gawa amongo angu he kawaji cha agi achato guma kama agi agala a examina angu ungawa kamukugi ka awana a nae lungisa gu te gaba te chu kukuma ka at wa chiga skola e chimba e peringa e gigala nga nang si chiga kwa kuk angaka dir khana kubuko atangku ke tkaka ke aga ka hanga na age lungisa ke wa anyingu ka nga kwa si chang le gaba ka ke kula kwa tkaka ata dukwa amana ata dukwa ke frfris examen lugaluga wisisi agi ke lungisa khabe ka khanu ge achu katang a tigge ko ama gu khalunu ta khonda nga a afskrefu ho anga panganga anyingi vanka ko kanga a fokisang ka ka khama ko wa anyingi kisan Angin tuwa dir makar. Ati wisisi ka kita atrota gawa folk orde. Ang tata akonsentrasya ang timba ehe ang nagala a examen. Ntini kita sa tegigi ka tuitru ka akuma ang ikidu. Ama na atrota ki kwa makamu kwe chuti krisi o atrota stresi kamu kwe chuti kriya ki makai atu pasima uka eda pasima uka eda ka kwa wola kula.
tatota stressi kama kweka muku gigiga gawaga ake tritsa ka utso chimbala tritsa ka wisisi tama ka wisisi duta ke cool off kanghe kita maga kwe kia a tamaga kreduta tamaga stressi a ehege tamagi gung ae atota ki kama kwe kigala tamaga kwenkwata atipula uka e ta chimba nghe awat at atso a mana ke kalam daga forbeter sila gen kong hantir ukwa inaka emosis ti heke fisi sa examen ay stressi liga kwa kung kwa chigde meskin faka ka ehe kwa aga lungi seya toka kwa ka toka tu mga uka gawa anay hato daga stressi tamo kwe u afaka ka ang kageto ta stress ala kule stress afaka ala katama yang kumata a tipula uang eh tawa kalam hadiran da chimba agina agalam kita wa sa tige dewe gani kuna dewe kut a hadiran da examen wali kut a tinto yalf ira gang yung wa ibom he meskin akhtot ni khafutin ira kaya nagduke examen awala. Kam gito ko sa examen wala, siya sige ko akala utuwa at askola ma. Utuwa a rutina, gawa kanda kakama, gika wa ate, kam dangang, tutige wala ehe nga si kam ge o ang mafur ka gig gawa so, ang tima apalin nga agi uu. Kam niya gito ko sa gisimu sila, asti di roster ako sa kam ko uwa. Ngamang agita ko kama skola na kati gigigigalatuan. Tang he faka ke juka e fata faka ga mti gandi ke duma juwa gala. He chimbe kukwa lembuka skole mku ke kagdea chung. Agde ke ka o chingui te ke ka lungi sa. Agi kam kuni nga makata mama nganta maa gawa ka ka chung. Nto. Meta gani ke kagduk agdawa ka kwe ka chunga cho. Kika maa agde gige lungi sa. Chimbala kakagu kha nginke angunke hm kha nginke kai hadu kha tigi kage kama ta khasunke apala palan akukuma asun u wala na wala yage akan tiga an kun kamu kwa awala sun a rutina wa hadiran da examen wala awa mukufor kage gaga wage chu still the data e akira gugu kama abugu kangacho achimbusila tika skwa chwa screen wola angu kateke tukwa wuzela kama kwe phone o sing kama kwe gama TFM ong a earfor kwa wama gisisisisisin TFM earfor ka a akira gika kama abuku kavilungi saka ng tiguma iti gigi agala faka gigi iti gigi agala akakre kama kake wali la sengkati mapring na wakre gi wakun uwa angi furka agi atsa van ka angu ke kalungi saka abuka la hitimbo la agi chwa ka ngana kwa akola ka plaga waga ge amungu akot ang luka guma gats at atso ka ngen akil gisa ka kukuma ng awang ngwa ngfrangwi ka anvorti amuni kwege kwa tida kama gira sari ke khasonde gung ang hut a khadiranda examen awola akwasa unga wake ka krisi ke gya o hitwa agi ka lungisa chi kang nagagigagdal ng fuag si tutu tige lungi sa rakukuma kaya ang ni van anato tige latit a ako tutu kits akano kung agago o tingo magit kie pla at agdo dance ng ang kie balalako ako tutu kie akano ko kie agago kukuma ang nung tine kang hunga ang nung tuwag kie tutu kaki sa kaki wana akano ko go kie pring nawa ang nung anuida kahung o kahung kie hunga ang ka
gu getini yaqhulumanga uti na dam anqungiwulila chibayigige tsakhanu khugu chi wishishi dubidigide ngqaqaka nqe anqungi ngqaqaka nqe achithi ngqaba ancinci ngqaqaka nqe takanje a angqabatumku xhigiga ngcuwa ncinci ngamkela sa dike khanu khugu xaka tsakha dire nda examen awula khwasa uqhamakhe uagaga benefits tsisi sikiga ge akhwasa uqonqwa a wa kakokumasi kamkomkhwa sawula si ntimusi mhagumi anqwa program ke dang kita sa fita da dure chigresa ke program akulutom ke wala msinga nke ya tsang.

0: Kim jawa lagi cik di awal ini talfir ke SK FM. Tawle magiang ang bukong jawa SK FM. Ayu tang jatang kami kagang ngam yaming arvertin moyong. Au fi ka kang hei a cik di gi chwa oku yang halimang ngang ang ki hanggula kang cik di gi akun safir ke November ki kau yang angkani kunan. Aka kau yang gi a wayi wa sayi mama bolo. Halimang ngang cik di gi ngang ya uwa hanggula ki cik ang cik di gi ngwa utwa kangan. Rating kiga kam kam go sun u kan ka gani kuna khawit tamani yi agigi ko zuna tal ka kuna ka ngi ngi ya te ki 5.6% de ki khoyan ka tur sin 15 ka chig gi ran khara mu ngi haun ka hiti ni gya kham sanga khala mang ka ki 3.4% de ka chig gi kuan mama bolo ka tungu ka ngi shi ka hi gi 3 kam kam go sunga demokratis ya kani kuna mu gi ngi ka ngi koman KwaZulu Natal ya kunan kang hei agdegi cha besuk dian kalmanga ki politika partai ki tradisional ayi ngawa yi agdegi cho kaya khoi hngi khamsa u hangula gani kunan tai kang hechi de gya wa waristuk aya ga DJ Waris kang he sang agdegi ng Johannes Berke hofu ayi gani kunan tum yang chi de gya wa Argentin ki ngo yang ya wa yuni ya gani kuna yidibi tak de gya su bisa kama ko un anon pulang ki kangon pula ko cha sang sing ya kago Victor Majolan ki chik de ki jungu ya hi gya wan armando protokol yang he khawit tamani sig yang ngong ya ti chik de gi da chuke pangang pula ang kala mang kala kam ga ing de gi da ong hofu ai gani kuna da sing ya su bisa ngawi ken pula yang hi gi ge pangang kan ngosi ga ing gya wan pula sing ge khali wa yi ki gan ki gan ku no chig gi wa te ka ang he chig gi chu ge pang gan ma ya ka december ka sing ya kham sun wa stok ma ya ka ni ku na ka sing gi chu ge khwa ya ka chu ma ga ku nan o ko ya na ka o ya chig gi wa vincent bela ya ang he khawit ta mani a chig gi ong gan ni ku na ka he chig gi ma o ko ya ma ya ang ki gan ni ku na ka chik kon ai khisi ki khotin ai khuna sing gi ra chuing hari ka makan dia ka ang hechig gi ya wa to ka ngosi ka ngi ong patim aga khunan o ko hna ko yang hechig gi ya wa khotin ai wan ki please sang ai gani khunan selo mari mane ka ang hi achig gi ng ko ko yang la yang agani khuna ki khotin ka sing gi thwa kam kam go so to ma chuk kho ko ga ng gi ng ko kunisa wan khotin ka khuna hechig khon ai khisi gi thwa ka wa ga chonan jang ai fasin Israel ngalmang ga chig gi cha ok ya Hamas ki gani kuna ko angka hi nakam ke ang ngosi gi ngo kunisa Gaza aya kunan Mohammed Otan kang hi agya kham sunga vik ya gang hi chig gi ra chuge hangulan ka hi tin gi as wan us al danal abada ya ang hi mui aya chong kang hi Israel sing gi chuge tin hagdi ai gani kuna hi agdi gi ngo kayan Palestina ay vi ko mak ok tak tang gya wan khaso nei ting ay gani kuna gya ngong ya tege chek khas si si chek gira chuk ko ka hi tuin da geng ge sa kham ko khui ke ting ha ka hi te gem ko kunisan yin ki giga sang ubunga ang khalam ngong gya ngong hari khalam ngong kan tigan chek gira thon ma lok kham ko ya Hamas ay kunan kang hi te ne gya kham sang wa ti kang aga gani kunan kang hi gya wan atan aya chukau ke chek de ki ya ha sang hek gi chuk ka wa ula ya ang ai kani khunan om chong hum ye ang ya tal firin ai fasi de gam chawla di chuk gi wa ye neri kham de dir gi sam chong hum ge sk fm
1: kom me kresi ka tal firin ama go foi framin de sing ge ran de bamba de la duin ai kom tam zi kan ha gi tek dir da tin si bori ek ti ya go ti monikan sunga Wofie ka kuna agati, khana tse sika wakati. Mbungana a khe kwe khasi he e. Tesin dati en 4 November ngi kwiri siki, zaru kaiji kien kara tausen oita. Tse sika fer khe kwe ania ki o nia din kwe a sai mama bolo takti te en khodja kwe ya kwe agati. Wofie ka kuna khana kai ku ka zi a agati. Ndaw tayin xe kwi 4 November ki tes na gwe ki zaru kaya gwere tam. Se sa zi kana hi zi kaw kwa di kwa nu. Rati na kwe na di. Anak ay ania se sa tona angre tin South Africa ke anako tin kwena ke tia na ge go khotse ke teke he gana hets e gore go hita KwaZulu Natal province ke tone sa khurusen a tlosena di 2015 ke a province ke ge go ania ke teng kwena gana he 43% sa se ya teng ke mama bolo angre tin tse sika ofie ka kwe ke zaro ko tin kwena Kana hen KwaZulu Natal province ye darana ko tlae ko jia si takro ko dansen jia kwena ki kuka tam. Nima angra din politika partiji. Chirika ani o kwanu kereka jia manda ko din orkani sasi jita yama ko mbunga na province ki anako dina. Na tu province ki anako din kwena ndeta tlae ko jia takro di tam. Kumporunga hem. Kwenisa ansina kwenye kwe waris toko. Dize waris da kisina me chwenye kara kwe tin Johannesburg si kwa kaika weki 18 yuni si ki desin tam. Tam di ewi nye kwe Victor Majola. Kham mhe ngumporunga he kare kare nye kwe atahankan am di ta zaru kare nye Armindo. Pa gula da ngza khatsa he e. Kwama tam sika Johannesburg si kaika weki siya ku te tam. Ewu ku ji haa sin kwe di kumburunga a na tarek ai a kwe ya di siya ku ngiya ki. December ngye tin kwiri siki dize ware si ma si ku kao tuintin doro pa si kao ani siki. Stati ya ki kaikara ku haa kwe Vincent macho bela angkara ti tse sika khana ane ki khana awasi ya khwati. Kuiji yo zika na khuji nyam sina ike zikoma khuitinu kaya khasi he tsega kara kumusen sata. Honer tenge khusai si kiare ka kuma kwa kwena Johannesburg doropa ki kho kaiti. Sesa zika kaiti ha utwa stambi no kwen kwa tatina anti ya titam. Kuyama anya ki tse sika khauteng si trafiki porisa ki tema kwa. Selo maremane angkara din sese khasi ek tsewu ni sa munga din. Kiao dawji na kwen kun oveta din tsewu dawji kwen o dati ziki. Tsan kom gara sese itinkin kwen na khowi din tam. Nima angkara din ha utuwa kwe o sa kya diki kurwa de kwe di kya ka di kwa na gen. Ka kuji khaji ek tsewu ni sa khaw deng profensi ki tenu kwen na o dati tam. Te borise kheri oem. Israel ki kuyama na kote haa kwe ya Hamasi angu kwe na ki. Uka e sika kaw kwa desna di tam sika Gaza da kite doropa ki o tim. Mohamed Ode, borizi kwa di kwa ningye di vieke ki dangwe kha ui di ama keka kuwa ma kwe siyate. Israel dinal khaditi ngye di ngwe siki Israel si kaw kwe ki o tim kim. Palestine si tsoku anye tema kona anka di seisi di Palestine ki. Zawako kwe a kwe namko desna tingin o tinu, duenda na tunga tingin tam. Kiri ya te tanu kaw kata tingin zao kwe na khana he kwe sika sesa jia gwa namka kwe nam tingin ka uziki kankara kuha kwe na choro ji ndo uwe gure tam. Khamasin kwa kwe na kwe ya ku anka tingin kwe sika khana ane ki tsem kwe ye. Bapira ki kanda tinye kwa gwe ta tamanu. Odea am kwehen am di twa a ta kren am kuzi desna tingin o ting tam. E te twalfiri borisi kheri uwe. Kame teki in iri amnu teki borisi ya te komsa hinye XKFM game.

Giguma ta akala tu chikwe ng. Imu kugiga sa iku ng palapala. Guma kam tika kliniki kunam. Tika duku agya singi. Kung kagiam gita kwe tamkwe. Mandelena Kaundu. Arebeka Baru. Zinu Jau. Matendi. Sangara Kapande. Matias Makongo. Rorinda Sambam. Berihu Mayer. Automover Kakenge, Bernata Sambam, Makina Benleta, Karabo Andrate, Chike Josia Davite. Wati kwen gumakam doko a kalatua kliniki kuna, ingigwe sa ikusun, o hum palapala, wa mingi gemiki kong, Nana kwa tim chag mi anga kom ko program sung mgi sima tin gi kwa ti dami gi wali ng matina tu sa mukugi ka kwe kwa ng hawa bunga tayam sima sim hara gi anga wa program gi gang mwa gi resa fitam ta dura ti gi resa kwe program a klutom gi wala msunga ngi ya chung

Tavundenda maiwa Afrika ngakcam noya ngizigina maqhwa nkula kika ni tindre sister kang organisasi ingwa Afrika we ai inedi qaqa Afrika inika yike ngumece cama ngkwasi ngxem ceketsi mtswa ugwa ngokeka emwa Afrika kao mqimo singhe ke Afrika ngenqole ngika amkhola muku o ngisizingwe mu ke mwa Afrika kao tswitswe ka ngangeka ngwa musuku nwakhwe ka mhatu ongqhamu engqhamu mana ho singhe tsiqhayi ngkhole nwayi ngenqwa mu ke xa manqole ka Afrika ga maiwa Afrika xanqwe oh mqiya mutsutsi ke tsiqhayi ngxa manqole ngiya musoko sin eya matsham qonge mtsenge ngoke tsike mu ke xa manqwa kulinga gaga na kapo atioke kairo mwa Afrika ke XKFM.

كيمتا ولا تقضي ولين كي ينيرك إيش كافم دا ولا مجيء قنبوين جوا إيش كافم أيوة تنجي تانك تم كاكي مهم يا من أرفرت الميون يرتي خروبوي هتقضي جوا وغانا أي بونغان كان هي أقضي كون أور تامبو أيا ديلا قنبو كونان هي كانو هنجي قطتو جلان كان هي سن أتيني جوا كم كم غسون وان كلا يان أي بني كونان Cik Quadri Honor ti yung halaman ng sing agia kamsung o ati gan cik digin ong sit African ay gani kuna ka sit African ay bunga gya tuy tuy kama kwe kan cik chwa yung hegi kula kano hong ki kama ngol dolo gin ga digan ka gani kuna mugu diwi hong uwa yung ngole hong Sonda kan aya kam tuwe de khuru puste ni gigi da chuke o ga gani kuna ko ang chua o ke gigi ga kam hong sing agi kam kam yu sang uyi kano hong ka hing kala mga ste ni gya un ang ngawe ka ngan. Plisa ki irste refir aya kuna ki kap statin aya gani kunan yi gigi da chuke wanan kali yi un he ya un veta khan aga wi yi yi malit ngan chik gigi kwadri na half million randi aya malit ngan say siyan kang he sing gigi chuke wanan gani kuna kwa un. Blisa nga ba ki tropa ki tig ki evi ko makao ngi hong yin ki giga kamsung u stola hong e gani kunan ka hi tsuki panga gigi ki wana gani kuna kwa anki la ya n. Se stesen liter aya kali hi gigi da tsuki tsala gani kuna kwa n ka hi blisa gigi tsuki gun la kao ngi ki gani kuna tig gigi wa blue down aya kunan ki amakan dia hi kalima ngi ya o tig ya ngwa hofung aita ngan. Khawtin aya kuna chik chwan ay kaisi sing gigi da chwe ng hajin kwa makan dea ka hinchik gigi a uwa kaw ka hingi thon ngalo kama kwa pati ng hong aga kunan. Selo mari mana yang higi a wa khawtin ayi viko mapanga kwa ang plisa ay wa chik gigi a ngong haya tigin kalem nga iya gigi a kam kama kwa sang uti ka hingi gigi ki kunisa pati ng aga kunan. Yi ati ni gyan ngun hiya dake chik chwa ay kisi ka hi chik dige chuk kawa pati ngun aga kunan toho ay chuk kawa kwe nga waki yi ng sing dige chuk istam kawun ka ang sing gya kamsung a khawtin a kuna ka dige da twa nga a kama kuyan. Chang ay fasin. Yi ngi giga kam kam gwe sung u ka hun aga gani kunan is a galas duwe chik dige gyan ngun hiya dake ngui yang ay chuang ngang kang hi agi thua un a kamu kui ngawag dan ngi kap stating ay kunan un thua kam kamu kui sol gani kunan chik digi a vater kan ay gani kunan manisteri ang gya oa fisa rai bos bau ki chik digi om khi wang sang ay gani kunan veli au kam kang hi agi ngang hi atigin kalem ngang kang hi agi gi da chua gya ay lan yang ay kunan ang di kam kamu kui sung u vi koma kain kong ya kunan. Ama kwe kang aga gani kune gyan ngun hiya teke halaman ngun ti kang gyan ngun medal uste aya kunan chik de gyi o ta plisho kang gya o diesel aya ga toa ngalo kama kwe kang hiti ni gya kam sung ua plisho wan ki gani kuna wan chik de gya wa elan ya ang aya kunan mugu giga cho wuzalan kang hi gya ua mtole hun ki chik de kang gyan kang ki wuzalan diesel nga waki petrol aya gani kunan. Uwam chang mam ya ng ya yiniri ay fasida gam cha wala diwi chik gya wa diwiri kam ja gya sang mam ya ng ya kwe damwik iska FM.

0: Sabna Jessica teki in iriq ama khwan ngeti morusani program sicame ya khwan timbamba tiradwe ikaw kamzike kreter datina si borie kun program en kun tra goti monikanzunga no reverten moyo
1: kim tawale chikdi ya walinki yenirge iska fm tawale magyan ambungya wa iska fm ayitam tawala ng yam chaki chikdam cha program yang higya umursani awa ki walin Tadi kocak sangkia klik aku program yang sih kau mengalami kau min arverten mayo kecik kecik Monica Junga.
0: Ti morosan program sih kita kau mago bori jahazi entai kerat kau aku go niam kerat ti kau mago kerah kau aku angkuna eskom tak kita na New Johannesburg metro takana zarok aika. Doku jia si oro khwati a metro si koroti borunga jia tseka kasa. Tsehu karate kwa mago, presidential Ramaphosa ham anegi kwa kate. Artikel akhne kheta kite imba pirae kwa sina ye khasi ye e muka ino kaiku jia takhono a tam sika sese kunkara inkwena kyo kaita. Program te kheria de kwati kwa mago. Kwa chua ka zauka kwa na jina zawadi kwena ki hambe a khasi ya South Africa ki tawdi kana aswiri ka di. Kwa chua ka zauna kaiku anya ki teko kwena muna mwa ka te nye kana hemu inko tseka ka itap. Ako si teko mkheri na khonu tame teki tuwele ama de kwa te kweta mburi ya teko mago.
1: Kim jagi ya sa jigam cha program yang higia wa mursani awagi kalikum kan jigdi gen kwa uktuan. Iskom kang hi atik digi cho oku ya Johannesburg metro ayak gani kuna mugu gien toa kam kam gwe sa uti kang hi digi ng metro ya ng ayak gani kuna kang higia uwa gizi ayak gan. President Cyril Ramaphosa kang hi atik digi ya kam kam gwe sa u artikel lakhan kang hi yiteni kam kam gwe sa uan fiko makang aga chong mugu gien ng kam gwe tu un ayak ng ayak ngayman. Program ang hufasin. Tawing hechik di giya uwa gizi ayigani kunan ka ang hising agiya toa kam kamigo sin uwa vikoma ka ang giya kwa ang kula kamigo sit Afrika ayigani kunan ka ang hising giya kam kamigo sin uwa chigan ki nguli ngung aga gani kunan mago giya choko shan. Tagam cha wala diwi chik di giya uwa diwiri kamja giya sa ang humyi ng hiya kwedamwi ki iska FM.

Kamekwe sika tweri amahwana ncedi khweda mborisi kungwa tsame ntimbamba tira dweng. E ka tsamze ke ke tira tatina si bori e qiyago di Monica Nzunga. Yamka anhe gana musika qara ku sit Africa ke ana ya tina khana hen e sika u artambo una mo fraiji ta wa qonta weki yako kyare na khwata khana ajika. Fraisi tan ka tsame ga si e ka ti tamang na qara khota kwa ka ite tse tsam siki dri honer ti sai si gana musika qara ko sit Africa ke ana gotina khana ai musika khu senta firi kwena ke mbapira ani ji tseka senya na ai musika mbapira he ke ngara wo hive ke khana e khu sena ko sit Africa mo ya te ga mota tsam ka dangwe ke kunta tin kwena kwa ka ra khoita sunda kha tse ha si ye na vie ke ki kya re senta kwena ke dangwe kha ka tin kha mo ji ka ara ko sit Africa ki ana kho hen tin na ki ina kya ri atenu ina khu sen in kwa o re mo ji ka tse si ka toi toi ji hi se na ko ha omba pira na thia taung kwena sit Africa ki ana kho hen ha di tsa di kunya tsa korwa tinu Polisana yester fir da kitenga we Kapstad kitina sesa dzikana ding tsama ke sasa sia ko woti tsanga mi ko dia di paro am 3.5 million rand kisita polisana amina no sere ania amanda konandeta zaro qae ji khaji etese no sesa a kuwati sasa tungkai oko onka o kim si waiting sasa zidiko a liter ki 6 days and liter size ya si ninga go di khwena ke tonga e go dim porisa na a gara ti go ku he tsui ga khwe ke tesna ti ninga mkhoma kwa gara go di blue down sta ti te tsau ka ka o ke si ha go te ta ti porisa na ba pira di tseka go tsam si ki Honer tiange ho kyare ka dawa oive ta tia a Gauteng province ki owa te khowi tien kwena khana he a kai tien poronga e ina dawa dukutwa tebe tsau dawa je ho tu jitan kya wa close kim kwena nge ve ta tim nga ho se dikwana ki tia kwena ho tu a stamp ya tsuno o ta dita ya ma go khwe Gauteng si traffic porisa aniki Selo maremane a karatin sesa e khana tsone sa kunkara ko tswa ya ti tsau dauji Gauteng province ki tin hautu jin e na tsai kya ko jike khwenan ta kya o tiveta khwena di dawa mu vere kya wa kwana ke ti ya hautu ji qa kunu on khale ke tsau ka no khwena o senta ditta te borisi khere ohem khua se sakai tos ke pata khwe tis na go ha es a agala stwe ti khoma kwa kara khuiti mario ta ti te sa ka o ki ti khom siki sub antarctica in this ocean ta khom ki khana he se sa ja sinyam kara ko kun ka dam nina e sika kapstatisi Sak e ita tis na khu hen ka oiki si ako khanya khata ha wa ka he kum sena ti minister en au anet a ho no ka o je te ma ko vali o kambo dango he khara ti dara ji ne khwen an or ko ti khan ka o si ka kuno se sa ji tama si ako te sen ta ma ko ya ko a kara ti jaro ka ya khasi e swiri kai ko mo kai tengge ti tam ji ki chung a me de oste ki te sen yo how to a di ngu ya di paro a su sena ti no tu ani ji ki nde uta khuji mu ko subu subu ire ta disel ta ti te khoe khasi he e tau ni sa sao sena ko ngom sena ko im ske pa ma kharo kai ting ka o e anasi se sa ta ka e te tueri kwedam borisi khere o e tam he te ki si a ko fir irin e kao ji amade kwa te tu borisi a te komago xka fm ki

0: kekuatan di para kerubim.
1: Bungoyen oy kume ko mang ngate chiki wala e wala wadri ka kes smenite ko karadi xka fm do mal gitang han ke program yo finance and commercial ranen sen program e wala kana gya qama ke wulin ya gangoy ke program mang e tsuan o me os ka binam trotem hena program mang wul sa gele ko ngwa tsai kana busta khatsam ka wala ka wadri ka 5 minute ta uku afa oru ku atkhabe ko ko dre ka ke diar ta khamani ta am program ta ya tswang mku a khang ko oru mku a longo sa khu ya ngha khu ya ke ka usike wa mali akkan khu fiela to ke mali akkan khu usam do ko ngha ka program a tswang ka usike wa tsing a ko ke mku a tswang le pe ngo ke tsing din ha credit ke sa kawakadule ka tsowatsi ke yoga nne mar kawakadule ka dule o tsimgi ka ngaya um program aya tswang mutene kwa longisa kho ya onu nga kho ya um program a tsana ke wese ke wa mgoso aya ng fitika o ya ng komisela ng ke mgoso a planning ng dilam ko nga tsike a to nga mgoso fer al kwame fer al kwame ye hita ya kho no wa na hi ke sem ko ng ko ng ga tsike a to hung sikhosa a o ga tsike a to hung a go tsewa am goso ke kha ke konkere kulte ma anu e wa o si khosa avanta ka ke sit africa ko ita ya mkom kham me mgie tsi tswai e ko apang no kame ye ko apang na kame tsi bolaka asing hi a khawa tsone ni tsoma fa vindiar tax ora khawa tsone ni tsoma fa vindiar tax me kan ke atene ni a kama atene ni kama ya he tene ni kan a tsinga tsikang apku sedika sa ornalisa o ta a tse o tsem kwa kho tsaya program ka tsong ntaka tswa da or ka tsong ka awatama ora mang khama ka ngwe tsi ka wa ka le ka nga platform teng ka botu o nka tu khwasa ko ka kama he a tsia ke platform na kwa tsika ne tsem kwa kho tsaya program o tsana ndi kong na kya ke khwasa ge mar khwasa tswa tsika e tswatsika e hengo si akama kubungin order pang katsia ke platform dina ng taka wa tsike he amunia tsau katsike he angkatsin ka wa amunia tsau ta amunia wa katsua or amunia wa katkala or amunia wa ibilosin ta o atisahi ke tsike matu kamen e ta amunia tsau a kwasami or huyami ta mag o tsike he mangkali he kaya ngoba wotsi tlam ke khong tlam program a tsene tsem tneng khong ke khong ha ke program a tsene ke for ali he gya wana ya e hi ke se khong ke kwats ke ha ke wa college or a ke wa university he o ke long sa tka wats ke no khala ka no khala gya a ka no khala gya a ta tsike pasia o tsike anjiba o tsikola ka sing he akula ka khwe he kula to khum wan ko tsi tsa ke ka ya fer an a koino ke mang meni almal ni mar sekre fan ons ko tsi ke he ta ya o he kom ha traje trok ik het sin ka ko o ka e traje trek or traje trok ko mo ko e thali tane ne an ma tu o tsi mar tsi tsa kan do ka sing he a sons det ni la tsa ni tsi tsa kan do ka sing he mtene ne a ma ga ka kasim den ne akumagaka ons gaan nerens ni kulatsi ngeke hem a oqhaqa e kasinge ka khuno ke tokum ons twe is bari bari yar en in yar ait kang ke kulatsi ngeke mas ngam tro aka tswang kang ke exa I won't move forward actually for gaan ne ek sal altyd backwards gaan ek sal altyd terug gaan want ek en kakwe en tokum ons dri is die beste pompas beste vriende maar tsukulak asing e tsukulak ahe o e khandai twe ding lat staan kalang asing tsika he aqhwa biki ka qofer andera no maar biki ba tsiki ka tsiki khungwa do o tsa go tsiki mere ke tsotsi ga tsike a kwantse ga matlatso tawa wona tsike e ya tsotsa a wona ka teng le mangwe a tene ne kwa wona ka So as ons net daai twee dinge laat staan. Ja, kort ek moet kry longsa. Want kyk aan die platform dit nou. Gratini kwatse tamana. Grat 11 kwatse tamana. Grat 12 kwatse nga. Ntima kenni a. Bruma ya ke longsa. English ya ke longsa. Dis nie net vir lekkerte nie. Ta ke longsa hy moko kwasa antse. Ake longsa hy moko tsa utu ka eke chi. Kei kaya oomtse a koi. Koi, koi, koi, koi. Nogam tse a kum, kum, kum. Kei kaya oomtse a lihe kuwa platform din hoom tsi. Kei kaya oomtse kuwa galam tse biesa khid plani. Kamake ake longsa, kamake a ngahi. Van wana yek a gya a. Wana yek a kale ngava. Das klompi mense. Ye trotoots yek a gya a. Maar ongelukkig is nie vir almal bedoel nie. Is net sekere mense wat die gawe het. Want kom ek ek ja plat van den. Even gaat toe oor skool moek nie koei. Oor my dig skool ek graad 4 ook om graad 5. Dit ga fitika ja ook ek dit sien. Ga fitika ja ook sien vir al die klok wat ding nie. Hm? Die klok wat binden nie. Kulak agas kulak asa ke glaqa abisa ke proposal o kama abisa ke plan ye glaqa ye ku akhosa qhon ye ku aqa qhon ke mali ka khon o ngwa qhon tsi al sa definitely for the enlightenment kan gee or miskien ye aqa ke maluma ke ya a oqa aqa ke ye qathi a ye qathi and vite dit ka tlo go ntla mo khuya ne ka go ntla mo khuya ka seng ya monike fitikatsi if you are a founder ka monike a tsika tlo go ntla mo khuya ka din ne go ho a din ne mo ka tlo go ntla mo khuya ka seng ya a e ka tsi van tsiko mo ka tsike mhanga ka tsika nngo ponga tsiko mo metsi ko mo tswa a e ka tsi tsiko mo anngo ponga Or miskien ka kontraka or ka mo fixed time or ka mo permanent ka to a enqathi kangi ka tsike ine khatsike kondisa a tshoma ke ngu me se qogme u a tsu a draten ka ko a ba ngu ke ne a tla ke ngu tsika da tshong da jwa go a tang ko ban ka to a itsi is net ge hier om da te werk ka tsike a munike Amunike kitawa ay atsiki ka. A ay amgoso ke ka. That is your profit. A ay a ay ndom do. You are the owner. You are the founder. Kolo kule tiki ya kundisa. A daw dine di agapaka. Kwa tiki ya pasim. A kwe ngogam ka. Me fit ka. Ngsang o tam. Tiki ma ye tivan. Tiko mga tiki mage ngwaka. Ka tuwa mi tiko ma. Tanke tsambike kontraka o stenge hirimi do ngopanga ka te tsemetsi he a kunde sami je qoqo wa mitsuka ko mitsuka o ka mamida wa o ka mntsa ke a tlatla ke ngauta o nngo a tlatla ke musika tsoko ndo ni ku vanga sa advertir tsuko makando tsaka advertir ka sa guzi khodulim ta nga meri garo tsike mi mi mun ke tso do mitsuka o ka mi ke mi a yetsi mi mi a yetsi ndo This will like a cascade hour. Are you bassy? Are you bassy? Or get to the Godzilla Kamoquia? So go to get passims a crossing tree. One hick on Kunova. One hick a simukunova. In Hetzig Oka. Chitzak in my program efficacy. As once needed that stand. Matilda comedy comic. Ka tsike ya tu ya tu khosa ya wona khosa ka tsike ya wona khosa ya tinsa ke platform teng miskien platform ding ko ta anna wie miskien gaan daar verandering wees miskien gaan daar bietjie verskipping wees miskien se kom mamma want ka tsike atse o me tsike kom mamma ka agwa tinsi atinsa ke platform teng ka mo har salon ka tloge khitlhomo ka tsike mgato ka mar kamo ka khu ma kai odam ko ngam tsika di manga ka tsu da ko thik o ngam tsika di tokum kama ga kwata ba english ka bu dang kwata ba english sa simi ma ka huma ka waka mar kwa ka tsong ngu ing ge rgaro ngu ya agdia kha ba ta ba e bru or ka mo english lemeng ge ti khonu ya asi a mar lemeng ge ti khonu ya sa ng hei mtsima atung sete ka ngwa or mtsima atung nale sa ngwa and this var ko sa wa gudiwi agni he tsike he ma ka atu ama tu ko tinka tan hlito ka tanga ka asa ng hei ka ge precis ma tu ko la tinka da so ka ma khang ngatsi ma tu ka kwa Takaki wana elekting mala yang adivi takatsiki a tuoti toya ewa fas handa. A tuoti toya was a tiga dogui. Huh? A tia a gissing, a tia nuhe a gissing, tiki moki sa at a kunqua tui, ta atotoka oka, takang, huh? Takang kum unokum utom a kissi a holo, wa, kum a kissi a holo, wa for al yang hating like a mka sentse ma sofle la kwatse koma ke platform tena mskin ga tsike a vire ntse ga a tso fa sanda ga tso o go ka ma ke tin tsa platform tena me mo go nne go mskin a tsa o in die begin an hot a sikkel oor par mande oor par da oor par jare a ga on kana ga tsike a on kana me ga tso o o nie min etsing mskin a watse tshwekwa ne eta agu tshwa eta gu tshwa eta tsoka da gu tshwa eta tsoka en semene ke nge biki biki makmir hm tshwa meya o a hona dong en mskin ke khani ne dar en da khani tsoka ka asini a bisa khit a gu a tsho me asin da ke nie a sa vi di ane ina trai ta kula mskin akhla gitin ke ya o akhla den wa go tsa tin tsa ke platform te a tlo a ka ngoma e ko ke lo mo sa e ko nga itsi ke tle o hem tsa ko e ko sa nga platform nam tsin mo tsin ke platform ne ko qwa feel feel feel matricula ne o platform te kana tsam ya si a tsuko mo seng ke tsam ya nna o si bisen ma tsuko ma tuku ita ma gatsi a no tuku ta ma kisa a gatsi ke ngum a ngo a dra teng he a to probier ora tu ngale sa go khang ngum go nom ke sa tse ka ta ma a o ta ma tsiko a ora o ta ma tsi tsiko ma ke ka ya ma tu a platu ne kula tam kui mtsinga mo mtoto o tsam tsike a yeng a tsi mtsimo tlae o tam le re ko platform ten this work it was mum tum tsi katsi ke a tsi a tseo ngwa ba tu khosa nya khan definitive khosa kan kray wa ka he kam wa ya khalek a akhang go ya um program ngam ke malin a program dan sikam go program he tu ya u no tsho mka go um fitan a ngai da fitan e qulim ma ke ka ni program ma tsung ta ka khang go tsai ta ka ngo tsai kasi mani tsu a khosa khuya mani tsu a long sa khuya ke go sikhe wa ngo tsu ma ke ka ni compram ma tsung ta ka khang go tsai ta ka ngo tsai kasi mani tsu a khosa khuya mani tsu a long sa khuya ke go sikhe wa ngo tsu ya

fit kangge camke wole into wolo wadrika ke season 2 ta komita kung garari akiska FM ta mola kita ngam kem programi wa finance and commercial aran and sen program ay kabuksi o ya fasika ka ang tatsi tam kaya ka kang ukayam program atan nirikip wam kang hode kang ukayam program atan ka kusis ka ewa kasi ka atu akwasa ay kasi ka atu Afitika ora amgoso mikonqa kwake kulete presisma wa usi kwasa adamtu ngode konqa kwake tsiqa kwakata vindika oje qaya oye khomta qale qo platform ne tsodwi kangqoto kwasa mikonqa kwatsike asons ne dai tuwe deng lat stan dai tuwe deng ne dai tuwe deng ke hoto khum ke ho ka khwe kula kasing itikan doy maswa tamang miskin ma duita o kam ikiti wana talaga ng platon na mugiam ng karatin giam ng karat niya yege longsa ako nung umar ake longsa talima ka ake longsa English ake longsa probier umdete be ufen ngalisa ngsing kulti masi ako sa kama avant talaga kasi tapos kam giati koye kasi kaya atum o ka ikiti Kasi kaya ato kasi kasi may anong tasing taglatam ka kasi ay glatam ka may ako kada wajay da kung kasi kaya matuma o kami ay temani tu akwasa mi imani tu awiyami ta o daming a uhatin tatang so mukong kaliga ko platform nila ko kanto ko talatu kaya kulit mo kwasa at kamatat siya jugo platform nila ang kawatsi kaya si market kawatsi kaya siya kaya kawatsi kaya siya guma That's a long part for that. Kagatsiam, the platform and the watch game. Money three, a money driven me con like a program of efficacy. K Chimbu Maya eski qua, Titi Maya eski qua, ka agatuka akaki sutu. Me akakwant the name Agdanava. Magdanava, no sikit amagi wanna talk, cosi, Kamagdanava. Kabilwa eh mo nidewa ya mo sidewa ya mo si department ko kosa konga kung kitsa kung kosa ka manganga abilwa tasa simane chu akwasa mi nka ong tsike mangai ka matsong o tsami tsi ban miko ngai ke tsiko maga tsike anwa ka tsuwa tsike wa ayetsi tsiko maga tsike anwa ina khatsi ege se tog mi watsun ka ugu a ne kaya ka tsinga arigaro ko bonga se advertir ka ta goji khodule ta ngar garo ta tsiki amuni ke bekhani ka awa afonta amuni ke fitika e abisa khiti me ka awa ka tsindwa amuni e khatsindwa ko lokile tsi e kunisa adawat na goka ta atek a tsowa tsiki tlam wa heke khong tsaya um program ya tsone dagete tlo program ke ngutoi ke ngo program tsa ngo mi Oscar ka binete ka mo tsamo ke program wa SABC vi lo mo sa nga man nga a tsho ka mo a diku se tsa rin hart a gong ta gita se ke ngo ai a te wala e yo a na ita ma tsa pandu ka ya ngo ke bunga wisi se ke kai kuma ko ma a te tsike wala e ma bunga ya platun a go sing ngo kuma si mi ngi munga ta ma sa ke ta ma sa ke ta itotolo sila

0: dekwe chunkwen kwana wote tinve nde tinga siki wotu Africa kwena kan on aji tekin ku khorena hebe tangu kan unhe tama wote koro e hedino nakan dote tek ayo nwa te sat ngum so ke kam kuha am ngi kise no kuha ha es abia
1: sie
0: kede kai kai nwa te ku mo so sa ku
2: ex ka

0: kame tekise firi ire amahwa xka fm siki numbamba uinga teta rado keke tenkwena te ubori anti sarati afta kapunda oh ferkisings komisi anite sei mama bolo anka tukwanu anchwa ko ngebi ngebi ji khana yama ko anka sanata ufie kasu kai kujiteko iyekta ha ya siyegwe ngakamate nga unanga osu o kuru kusi umanda kwezi isana teta khamasi kuna kuji karate ufie kasu o teko kuji kai kuji kungu kaji medran ki siswere tatamska kumisi he nataka su ujaoji yu ka teko hinyeti takongo mbunga na ka no akitin tunkwen tamakhanuta kwa kwa khoji muite kwana akinya mokataji ofie ka su kwa potroi ta tite khoji ta khono televisi ki tama program ji tite he bits for peps ta ahengo jawqae ko te ko kungsa sri ka kwenseta ana te ko a program e kaukago ta khono aki bori ate ko garagon kwena tama ga dango a an aga tuma idi atama nguma ma khoite mama bola anka tukwano ngeka kuwa kujika nyamo kujawi kukaji tinko avasiteta. Polisa na yester srefiriki kapstatika si orota omutetu katinko ngomite sasa anch anka enu 3.5 million rand kasidi an. Polisa na amikwa takunu akihan tieko jawota ya sarsi anete makonata si oroti stora ki tako si khoti ngi e kwa 6 days and a liter day sasa ase ngomoko kwa ankara kwenye a uiko si koteiko kunga ita polisa na nga kusik ama ki tui khadimboronga kwe a khoti nunga kwe a blue dons ki taika oke siye ko teeguta takono si ewigo amboronga ji Johannesburg is uw metro is uw begroting 79.1 miljard rand kwe si karata. Khana tsewusa ga ntse ka moka te khana ji khana aki wota ha ji nata ngo ana ko din kwe na jawo mai ko te kuire te go ji ango si khao ka isa. Burgemeester committee ki ngo kwe siri amanda ko loiso masuku aka tukwanu an kyao dukuri angie hwata si umanda tin kwena we otwe jawo ma a mbunga na di a takono aki chaka kara tamaha kurota ji kwans na kobe nu akiti anga o khoya khujita mite nu sa anu geje di kha a takono chumbusi sa di chaka kara kwota mahambe hata masuku anka tukwana tseka geji mboronga akana wo kanye kwa di a 7% de saisi nusa anesa di o akana wo tate 40% de saisi ta kaya nyome kuji kwa kwa nyome tatinji muiten aki city power su anisijata maa kana aki mungu kha takono Johannesburg su o sa takono Johannesburg su o dawa nyome kono auna tama moite no 185 miljard siri agausanta Boris Ukheri ohe Ghana sidi uo komisare si set Africa ki no mako a Benjamin Kase a katu kwanu ngitse si katu tuiji haji ankom omba parana ka ngoka kwanu yakon yak den kwen ki kuonteji makwana e gana kwen set Africa ki din kwen a tsewni sa khakan a aro ki din ta nyam ka ngrupu gana si di kwek e a ki arena ta ngi khoma si ka u ar tambo ka parem ki yako te ku kan kama guyeta no kie te ku khuji kuonta jao jimpa para koji tamakhanu kase a ka tu kwanu ngi tsesi ka o khiri o mboronga e kweta ha set Africa su o sike hambe aibe natahi ko kwarai gurita nge umba praha tango kakwa kwena ya nye tina a di kwana ki nge tiko tue tue te kweta ata te ya hati obore kheri kheri ngon khawana te bore kwe kwe gwez faifire kamno yam bore ya kwa damska
1: Mazeli te mohonga tengok mi ha 4 iri wiki XKF M te 4 ki kan 5 minute. Mandrak o ya ya o hangula kumisi say imama bolo ge a okui kwa ang he akan kwa ge ng he akan he a o ufika ki manira je ang he ge apangal kwa hin wa ki komunikasi gani kona ki chibisi si ka ang he sumpalis o ati hangula kang he a plus lagar hirang ki gagagin hochik dim. He wachik kwa ya ang he ufika ki fiel to hang ha o okui ka akwe metran ki kagani kona yagdagi okui tagyang tagi kumisi kawachika hin u yiki dong ki bunga hong yigi ka okui ngoy ngoy chik kwa wisi si he hangula chiang hi tre kwa atuma ke yi okita akwe hinsa akwe ge tibisi sege palika ge hingo ge tigi sa kala toa yi hi panga koi vi kwa ma hm tibisi se ka an khlin de ti che sin de ge nga ka ha wa u fi ka ke yi podcast ya ng hese ge au zala om ke televisi programa ta ya wa beat for my peeps aha ta kala e ya panga kringa is ai ka ke ka vi kwa ma ka hm ta sege anno sela ti anka Speciale kika koga kang e ngogi ngom kalak o hm kang ngogi kang gati ka yente ngi gede ngogi kiko katene a o dayi a panga chimbu kya gang kya chon ngi kala ngem mama bolo gya ko edi makua tro gi ka uzala o kang ngogi kang wati ka yeka nene ka angola hati jansan tro e kwa uzala kama kwe Polisi ke irte refir gani kuna ki kapsta ti ke wana kali nghe sing monitre kwa angum ka kungu kwa ta maliti nga nghe a oa dri hingwa ke alf milyun randi ke gaga sentene ke wana Polisi tropa hai ke vik kwa mako yi nghe kwa apanga sar si gani kuna stola ya nghe kwa ngu kwa chung yu ke gawa ta ngwa ke tiang ke kwa si gyan nung ta ke ka maliti nga konsis dey sen randi ke kang he a wa chibisi se ke ge gya kula kala ng engo ge se de sen liter ke ka khali ai hun chin ku ke wana lugalo ko isi ke ke baba pulisi gya ko ite ke tla ko ang is ke gutik it ine okan de am ta blue downs ke ka land rose of gang ya o an ngwa da sang apangulan ngwa ke ke is ke kisela ko ke tla ang is ke wana ngwa ya Johannesburg metro ge a ok e ta ke 7.91 miljard rand ke ka mali ga mali ke ke ke khomesa o he sing ya khamsang he asung usmane ge a ne ta ko ke ka he a uzala om tinga o ka se ge sang a wan vikwa man ng kang he khwa he ge kwa khati ke vikwa ma ge ka hana bunga ha ke municipality tike ka vikwa ma ke tia ge ka ko u sentene ge santa kwasa Berger Ministers Committee tse kwa kwa se mali gane kuna lo yiso masuku ge ok e te ge kau kai ka chan re hierang ka ge ge wana ka tusi ka te tu ka pange vikwa ma hm he ngo ge ka he a wa ma kongo yang he u he ke tsung ke te hen ka he kule ma khasin ge ngumai ka kwa asanga khande diwi ka ge ka tsala om Vikwa man ngana kwa gdu he ngwa ki gizi he ki kang he a oa mandra ka ohon ke lisu ki gata manasi a plumelo tika ye gya sing he a kotoa. Masuku gya oku e te ke mahali ka ngau ki ngung nga ka e ki kang he a oa gizi ge ka hana oa tsu hon. Taka nene ka ang 7.2% de ka tsu kata kua wala ang he vikwa ma ka ang he a oa gdu gani kuna ki ka ga fiertak presende ka kontak tuam. Tiwisi si ka angkang ha oa tng ko u ki ka kalende o je je a u ki siti pawa gani kone ki tiang ki hengkang hitini kwa pangang ngawam. Johannesburg Water hengawa ki Johannesburg ki ita polo mga ahens ka po gani kuna kontra kwe malit ng ka ang tong yenu nerti fe ifin tahtak milyar terandi ki ka mahalim. Ifasim. Gana ki wo komisare sang hit no South Africa Benjamin Kwasi ahun gya ko te tu tu yang hin ma je ka han ku ki kong hin ma ki ti khoin ki ka mat kani ngu he ti ga ka ma kwa he kula pa pelo hu atia ka ang he o he gana ki ga ti khwa ki South Africa ki si i mona ku ki sula pelo melo ki ka grupi he ki wa gana ki ka wi kho ko ma ng ka ma o ertambo ki dila kwa ang ya ko ta ma ngoli ngi ga ti ta ma sin ki o tai ke ga ya ta wola a yang hama ka ki tai tiang tenin mata kote truka ki zala o ke dilang he ki ke zala o he ke tiang ki kwasi ge ko ite ki la sit africa kan ko na palin ngos ons ngka to wa ti khai he kula pa pelo hm duke ka ngu ha ka o te te ka ka hang tiang ki hm ke ngasi wala o fa fa irum tendu ta sam ngi ke x ka fm

mazali tama hunga tanga ngami hiwa fe firwi ki exka fm o kridi wi hofu ngothu la ki peter maritzberg gani khona katsi ka sicike tu ki ka hiya wa tisa ka ngi tuma grupu ka hiwa ethiopia ki ka stola mandrak ohum ki eskoti gani khona ki ko zulu natal ki ka hiya wa hivi kwa ma mukuti satu hu i unqanqwa ka ki tsang ke tiaka i gya tisa. Ia tse tkwai ng hi tisa ka ang grupu ka ang he ge us gya kwete ge se gya vindika i ke i vikwa ma ng municipala ke ka vikwa ma ka o ke 24 April ka ang he i kisi i stola hum tia hang sa kuke am om. Tiwi sisi ka a oa burgermeister yang ha oa inkosi Lengali Balale, municipality kikawa mduduzi miezwa ya nghe Ethiopia kika mgoso tikwa ai hansige hani ke tsamka yena twenda kha dorpa la kya chon i o hungaya Richter ELJ Mare bezaide noti ahu koko matsam ya gce a o kritiwa papelo ho tsibisise ka isang ka ke khango e ke qala ncen Pangola ka un sengit kong aga tiw ki tuwanak ki akhistisi kwa sikhandi diwi higde asaka. Polisi ki kimbali gani kunan ehu mgoso ki ka ya uwa tiko ngi tama gani nga jigde gama kwa un ki iwi kwa ma ki ka ya uwa operasi fila ka ngi ki tuho o hontibisisi kakani Polisi gya oku iti giga tuwa tika hea tiwisa kondisa. Operasi fila ngayin gya nang tagi stola hwa. Lisi ko chwa ng ka ng heka na stola kwa tisa a kwa hengwa ki mani kupanga. Yik tuwa tikoi ng heka lisi ko chwa ng ta ngawa ki mka ng heka kamtsi ya hwa kongka. Iya tikoi ng tani gya kwa angu kwa. Atak o yang hawa organisasi ngi wa tabiso lau gya oku iti giga polisi ngayin. Kage wana ka tu si muka akwe ke chikwai un lisi ko hengwa ke vikwa maka hege apanga kwa ipanga. Nuhurt ka puke ka polisi ngay ngale mong gana chikwa hengwa ke organisasi gya okwe wa teke ikwa pali ngay muni tutuhi ka gata ngula ngka tasang ke ihanta utawa ya ngi tisa tu kwe ehea wana kwa sa. Okwe ka o gya ngang teke sing agi angawata asang. Kaya wache tringi kama gani ngu hechi gama kwa hii hekula papelo hii ngwa kikang hii awa municipality tikika lisi kuchwa ngu ikuwa ga hii tia kang hii pali ngawa tikwa hii kuchwa ngu hii gekwa panga ngu hii kani lisi kwa gekwa anho kwa kani ngu hii ngi do ngu hii ohusun kikang hii getisa kwa Johannesburg ki metro rati yinan tunak kuma 6 milyard randi ki kamahli. Nalit ingi Johannesburg batir gani singge ahana mku kwasa ka ha uwa glu kang hitwe kwa angu ngaga mku vindika hanga khlindi tuwata ni hanang ngayi ki ngula. Kawati kang hi a uwa fal ki ka glu stelsel kang hi singge atu sing ati pulula. Ta Burgermeister Committee ati kwenye kwa simhalik gani kuna Loiso Masuku. A tikhoi gyan ngdege tingna gang ha oglu ge ga uzala sengya tu khamsa ki kang he a wa mali ka yisi ge kwa awana mkonda ka totutu ka ge kwa uzala ka eta sa tu sa tiang kang ka so tsala ta tu onur ti season 20 megaliter ki ka go ge ka na thoga chang ke yen onur ti 85 megaliter ki ka ga si ge atepulu langwa ka ki ka yisang a ukwa Kawatika ang hi pepi ha ang hi gekoa akawika ang isa sa gaya tung hawatu husa o tsala o hingo gekoa hidrugwa at ang magkakukang gati kwa wana uka. Masuku gaya o kwita giyonis berkha gano kuna katwatika ang hi yi at wisa muku khalindi fiyarta presindim kika ang hi awa duka ang hi yi gekoa uzala o kika ngunga kata Wala ng hi sagesan o stelsel muko tsala o hinwa kikang hiya uwa iwi kwa mai gai trikho kagiga pangaga kagin khlindi tine kama gamka mhea o iwi kwa makwanka tatuhi akhi ifasim.
Iropa gane kuna wakwa nghi ngole tui hi kui kama kuya ta kagi ngum temperatir ki rekorti gane kuna ki ka hi sige ang kwa ka. Bratse ki ka chikri ngi wasan ka hi ngang kwa angawi kwa gya o kui te ki kang ha ua mandaha ya nghi kui ki kong ngole tui te ki kui kama kui ta ka kwa chikang hi kwa simple kundisa ki ngaya chichang hi amai ki kawam ta 530 grade celsius ka gitso khate ki kwa frankrik ki kun kuna si gyo ko gitso khan ai siwa ngole kala ko la ki khui i mono ki sula ta statistic ki gya kha de ki ngaya ngai kya me ki ka wa ka he ya sanga ki thong ki hm ka khi wa ngaya ni na ngang hi thwe ki khui ki frankrik ki gani brecha ki ga chi khwa i nghe ge kwa asang ka he ngole kwa anawi kwa ki Imperial College gana kuna ki London Clay Barnes kia kwa teki temperatura kang hi kana vizi ya kwa atam kwa ya tuwe teki kong kama kwe ki chimbwa chichang ki kong a chong ki kang hi kana kau ki kwa a kong kwa ya kia kwa teki ngole ki ka kwe ka khlindi si kia kwa teki ngwe ya chichang hi ayuni ki kawa tane wa chika ang hi simple ka gi kwa akundi sa taka kwa wa kana khau kang he ka kwa agya taki ngasi wala wa hasis irum tendi da sam ki x ka fm

0: kame temono teki on faifire kamta ko se tin ramene te ngi kara ma xka fm ki nna te ya roba te programme te a kwa ke tsam u iko koro ka te te te te kwa bori kusuwe no bamba bamba radu a te te te kwa nan u tesika no te programme nse o ki te ko jawok e za kon kwa sa kwetsa ki mo sa ma fresto ngumbu no ti yafta ka punda ta nuska te te ko Take a body pushiki, body zino takwe ko kumakwe, sinyamka kwe te komu, X and SA takwe te parte ya kasuhe a, parlamente giti, speaker suka berifo garna ko a ka disi, a ka ha, I ka a, kumetie na de jao a, kumetie na moko jao, tako, presidente sero Ramaphosa a, mpuronga katati ya kwe, inaseko, I karapati ta. Tamu karatesi ya kumakwe, si presidente Masero Ramaphosa khabu anisiki athame a se si khara kwa tingo kyari karate yu atham sikiti hoji a ngu muweta wana aki an article nyekhen takta kona at panel kisinuwen kona ngu suede kwa khanu mkhana ujao siti kwana kukara hiveta marandala karata Idri Karaskuma Goesi, Parliament de Superportfolio Committee, Gimu Mate, Mutitu A, Tahun Mundi Veta A, Ounak Ezakun Tikuna, O Anisizasi, Kuk Amakate, Ku, O Itaoko A, Kaena Tahi, O de Rachter Laka Dinsko Missie Kite, Ukun Mine Yokuzi, Ahuinia, Veska Pusidi. O kaika oki kaika ra kuteri amu stuta pake amu akei amu neki ngo aho kweta. Seisi reye gu kam tesi yako kete kweta mboye.
1: Kwe kwe kumu wase se wala wa 12 minute ki tonwa 5 ki x ki fm wala ki kwe yangi masa. Boy kute ngu kutu toka ngu echa ya jokono kwe iwase se kutu toka ngu wa yafta ka kunde ne ogimi ta presto magumbu xnsa ta parlamenti speaker ya ke ta ta ta ki zeran ya ti nu ka ka ni wo ki ki ye he kun no presidente ro ro mo sa yo hana la ka to wa ti jara ten bi gida sa ta ki presidente ro ro mo sa ka ka ni ka kum sin u ya ge ta ti ta ni ki article 89 ka kanun ki ye fisa ka ngwe ya khwe ki ki sung u ka ngui si a hana ki la ki chige hu apang ko ta ya to gi ga tru ga ki kham tan gi gi da sa da ki parliament de portfolio committee ke veta isi ki ka sing ki ka khani ta tisana tisang kha gi gi da ta ga ng ma ki ka ng ra ta la ke dins committee ki ng ya hu ya isi ki kha ki fiska pu fu ta ta rektre mustak pakar Pernawa si Ongo Ogi yang awak cari ta sisiri kaji matunwa berikut.

Tsame temono teki seko. E yo kwa ansiwe en tuanda kamene te ngote siyeko. Seis irisu tre ki kansa. No kwa namkha bori je a bori kusi uje suere ta ha kwe cham. Ti yafta kapunda no ti jau kwa temti mwesen ma. Fresto mangumbu ta. Te wiyam ka bori he te kum no kumwa te he. Si geji a kha kon auna eskom na. Ta khono Johannesburg se o metro heta khana o he a dorok ai ko a yama ko mo te nata geje yame ko te ko khae gureta anka o jinwe jiki kwana ngces ka kha metro he se ku tsone sa kha kuruta ho en kuruta ji atama yama ko te kwata ne dorok ai ko he mo te kwano ko ko ha sigongi na sigongi aha minister a ener electricity di a kongiso ramakhopa ta khono eskom se di o a dan morokane ta khono Johannesburg se di burgemeester a dada morero ta Johannesburg kurota khoeng tsewe ka qan tsewu di serisize a eskom a cda 5,2 miliard randika doro qai ko e moite kwa khanu ha ko ko si eskom akam sika khasu aniza aw aw dinke a khana yamoko geje a ina oka kumo hi a tsiri na kwa go venu khana tsave ka kwa go geje di jao ka ata venu kuga oziki khana geje a tsiri na kha tsiri go ta morere ngema kham anisija Korokoro sanatin ang daiki anakotin kwena a karatin si ina koro sanweta si ina anja ngutabata ako si ha he a kweta ha ina ogeje te guretang.

tsame tekise kot wen se sire kama kwa xka fm sikino te bori he a ti sarati yafta kapunda kuita o a se kwa kuita te u kaika o si peter maritzberg jesu siki aki se ko kwa kara kwa ta ngrupu di ethiopia ka kwa kwe a stora se ko kana kwa ya escort ki te ko a kwa jul natal su anishuka se khakwa o jaoji a ntse ka stora ko di khakwa ka e ja kung kwa te veta khakwa ning kwa ka a ning grupu kwa se ko kharata ta a ka te se khakwa di jao a te isana tenu khakwa business di khakwa khwara ko tonka tebe kwana municipality ki tin o kwa siyo ko firen tonda kha aprom ki chape khakwa stora je de a se kha khwaita gesi bore kwa at kwanu burgomaster a nkosi langile balela municipality ti di a mduduzi maijwa ethiopia business hi ko kwekwa a yinan tunda ga din e a kharati ikwa a doropa ikwara ko kungo hota kai ka khwe a aki ha a lc mari besene hut a ka tkhwanu u sika nimboronga su o kwitsa he deko a ka kuigo tamhanu nimboronga su tu deko kai sikungo go he tunda ga agheste sika seiko tshwenya go ita polisa na kimbili siki kawuni sakateko business ji a sisata nkhan amuka twakwe nkana kodinzi a operasi sikite fela tikweki operasi fela nge storage ateko sisata takumota na municipality tisumu tetu mie tikwa ikara ina jaukara tahareta kwa na bore twat ina tsogo a te ko tonka tatita etre mata organisasie aha ko a ta biso low a ka tkhwanu polisa na se go kwa eng kana o jawe ta kongo hie ko ina motetwe a munu an stora kona a motetwe a twata north cap su polisa ka ka kwa anja ko itsa ko a ka tkhwanu tswisa ga khwe a ndi a organisasi a ta ga kwa a ka to kwa no kwa ta mo wo be khoma a motetu a ga de se wo ke tswisa ga guita ku ye kha te khwe a se sa ta ha a na ki si ti tsam a o mba para khwe ka ka wa khwe a te ku se sa kai go a no a ke gana a ka ta ha si gana mo ko jao ka go ha municipality de motetu a nonge go dio ka ga hie go trek amna ti tiem kwena mo ke manda ko hana a jawe te ko kontra go ta Johannesburg se metro radina yena ntonda go ko 6 miljard rand di serie a gana o begroting a wo gwati Johannesburg se sa ngo tse ka hambe te go a gana mo ko go jao ka ta nge a ke gana ngo Musa se sa nya mo ko tsone sa ga ngo tsone dino sa ango anta oikiteta Burgomaster committee ngoma siri aniki loiso masuku aka tkhwanu ntseka sa khanja okara ko ha aki dobe tunta oji siri ngoma kobeta masa aja oka koji aki 226 mega liter sa kuriyeki jawka to a khana kamata khana tsebek yeko 185 mega liter kasikata nganu khana miete kwanu aki khana te ku mungu ngitsi e toji a nga oje khana twa kya manu denu a pipe ji a khana chinja a khota guta masuku a ka te kwanu Johannesburg he ntse si ka kha we ove 40% de size ye te ku sa di a det e di te ku chakaka a kwana khana miete nu si nsa kungkai ko te ko nka ona nka o ke kha a tsebo kwa dinya mo ko kwana ska bolisi o khiri o Europa ntse jika tsu di chuchu di tanki nyama ko kana kwa te mo ite kwa khanu a ke kan a ka to kwa khanu kan tsu ni sa ka chuchu a kha mata ta bretsika
Guru o amuoko anka kumbere wa anka tini kwa nungie ti manda khamka an kara chuchu ti no a me ingwe mki nga nyam kadi a chuchu a siyeti a faifin der takaka siyeti tanako Frankri ki ka nga chuchu di kama ki siyebe di kwe a o ti tau ka ti statistike no anka ti kwa nung me ikan chuchu ngwe ma kaita ma Frankri ki hisana hiveta Bretina de Guru o amuwa kumbrewa anka atukwaha Khana unka osi Imperial College London ki Akite kuma Blair Burns Taku anka atukwanu ngikurisu uchuchwe ankara kewote ngikamsi ki Ta Khama anka atesi kunka ojiki chuchu an Ankara susan tate ngam yuningwe mkita makata Adate o bori ui ekwe a te ya haya khirika nge no bori ukuwama na siyebe ili ama kukamska XKFM kitete ko kwe.

0: Mbamba ex ka efesikeke kwedo wethi ananta no let's learn that there are got a program nge xa senhot ananja xa ku exohe se kunyam serahwano program sikiti xa kwa go no te kwa mago nge tswana tswa khanya mahiya xa tate na anisinja xa ku tshokwena tuwo kwa ta xa ku tshokwedi anu nyama ku xa kwa go maria pumuru si seta no e te swere mago ndo kwa naki anja tswana tswa khanya menu xa ikota e te swere mante komsa Mbamba Maria Pumuru ate swere ma ete kombe ndo kwa naki tswana tswa khanya menu xa ikota
1: Tswa ga tswana xa ka kwana he dikhana ka te early child development that thing no tswa ga tswana o tsutsuka o kwana he eh tswa ma no ma mutu kferesen ate msure se ka se ya te ti se aka te ko khunga ve tu mitrina mara se koma an aki class enda te go di gadi ya ana kai a he tswa ga tswa a tsuri e ko tami ko kwana
0: Ma a tla e tite go jenga ta nga ntswana koma atlo.
1: Tswana koma atlo a nika a gana tla e ka teng sa se a tsa tla e go ntwe yo a
0: tsoma atlo.
1: Tswana koma atlo a nika a gana tla e ka teng sa se a tsa tla e go ntwe yo a tsoa sure se ka se ya teno.

0: kanaan. Takuna kuna ngata ko maan an kuna sure jika sika ko.
1: Tukuna kuma ako. Matuna giri o ako. Na giri o ako kuna ki kana zite ko ato sure sika anyama tete. Kana aka si kuma ayana kuno si aro kumitri e. Of mitrima. Takuano sure e kunsa kia ko be atamsike. Suri he ekia ko ta kwansa kunzi atedi thung taro kwa tsa ke hetete amchom asika tsa sika a tsa utswetsa kai ditengo a tsam kuncam khatsango kai hino amchom kitsa tswete vengo hin tsuzure sika tsa uwa te date siki
0: no so kai ko so ane sinta now ndo body aso kunzi ki khago
1: ni tse anenza a nge se minkati hi tswana a kaya to uga a kweze Semi katen semi ke kunso we ere otiso di tswa ata kun marayaka at avase kitama yaka an mitri di ofo akaya de kwedi tukwana sika wo wa kwe mara gadi u he aki wo wa kwe ncam ku atswana ke atswana ancama de kwane ke ahudzi akhate nu yaka diyo ancama de tswana wo atam tswae e akhana kasen tatin kamtwe khuwa khona ncunga khona ncuti hawa yakhulina ndavenu ncana mahamtswa khom nakute kyariaka kunwa khanyam ka dikwa tiyo tseka kara sure akun ha athana ka ve ye tse usure sika siya ku tsamsika ehe kunze tiye dikhate kwana ha kunu ha tsama mango hange sure kunwa hi kunu ha tsama mango mata sure khwe tsenta Aitie dikate asaisiaga.
0: Ata kwa nte komsa nte khoji a antwana a e dikaya tota. Bamba Margaret Berehu, how anisinza te suere mave natato natango so antwana akaya ko na so we wakure ina okai di ata.
2: To a dikaya subuho be keri hotamanu. Ata hana we osan hana saisi kita ya. Hana toa kai ekwaneka. Ta om kai ve ye ekto sure kakuma kona kwa.
0: Anke sure si ka twana. Kam kai sa kam sika nde uta ava sika nde kuji wana uf ona kai antwana anu sure sika kam kai.
2: Aku kuri kwena nukwe siki takta ka kam he uru ka ho he. Taun ahi ka aya ko tkana na hunu hana kwa kai ko tinsa he. Tsep si tama takta ka na aya ya nuka a tomsa ka go te di tama kain ahwe nung a. Ke sa kai sika kwese na ki are saka na ahwe zika tama keu keu ni ho e. Kwane tutwana tseo sa ngong sa ka ato be khamango givere ki are na khotama a ya tshwara ta khotse ka kheo kheo ino kho e eto
0: kha kho e ke ha ko na ya no tsai a tswa a tsai sa ya bana khota tsams ka khuto khamta ma khama ya ko tsai ta
2: ke hem tsem kho e ke hem a tsai kho be tswa kha tswa a tsa tsaya dino santa kuri tsa kho tsa khana nde we kiri tsa khwara sen kho sa an aya ka khunwa a wo ko ya tan khana tsa ya no tsinza khana khwe ya khwara go tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma de tama tsa koma a kara swere ma tsa tsi khana nde tsa thoro ta khuno khana mona a tsa hiya de ke ka tsa sere no tsa nga ma ko tsa nde ta zaro ka ya ko
0: ta te koma na ya ha ya khiri ya te te a swere ma na a ki a sa na tango tswa ku ndi ya se ta khasa zaro ka ya ko e a kunga kunga khatswana ya menuku ka ya sureji o ka ta khono tsai ko na di tsem go tsa di hinya ta tinji wa na tsa di tswa a ka e di ga di minya kwa ka e nika a ka re go na tso

Mak ambunga WCC iya kwa saradu XKA FM tamalaya WCC hong in alivranga waka so night aya program hong saak ngu iki awa saikro koshe jial teru taima kakwa ngaya moke kahi ngu iki ka gia dewe ngihiwa dewe jeme jisika dawa gia kwa dik agung wanga au kwa kakama ya gung takwa kamgiji gaya dangkuna taka kodagi kundisa ngawa dewe disim hewa kahi ka ng tayigit incha moke kanku ika ng kiwa SIBC ayvilungi saka usinge kongke XKA ka FM tay on le dono presenta hewa sa listi jek ng sa akong kui kan tiki kalong so kam kwa mugi kan etak tam ke as akong kui kan ngwa tam ke wa vunsta kike wula awa elfiri ki kong ke XKA FM tay ege ngutuwa tam ke kawisisi ke ng kamat tam ke kawisisi kewa SIBC ng evilongi sa kausin SIBC ng evilongi sa ng kanga ak ng kanga ak kwa

Brian Adams te tsema te tsana te nkwaka te do I have to say the words te ata Brian Adams hammo tsani ki tsema na ya ha ya khiri khiri nge ata hon te ki thuma ana ta ku te kwa kha de kha tsan qoqo a qote ko ta te khiru khiru qwe go e oma go e qwe go e oma go e ta atate te khirkhir na go ta ku ka tsamdi se go ta te ka ro kwa kana te tsamme a ka te masi tinne ama go ta 5 and 50 minute tswa jenge kwa ha no atante nxa de si 5 gum 5 minute tswa ji berese ha ya nweko ya ofiri ke te kanse no ya ofiri te ana kwa te o khuri o tsam ha ha ha na kwa ranka ti do atante porisa se ta jaro pa isa kya te no tengwe a ka hi go jete porisan ki tswe te khave be for belte a porisan kwe sa sa tsak a khwata no tsagana bya le kwa nka porisa sa sa da ko kwe a mo ka ya dika o ke nkhana o jawe di ka gwi a mkom a no si tle o siela e organisa tsi khom ana go ntsha a go nga kwa ga tsa da kwa go rati tsum a te ha tsa tlama le tsa e o sa polisa ta no kwa go kwe u wa go tsa khom a go no Berem cha porisa bial na kuta cha anka si ngiti hoji uika eka teti no nata ii karati iya khwata tisaka koresa re re nata ii karati ka eja kuwa nkosare karata. So hintu teki porisa na kaisi, porisa na te kwasi, porisa na te kaisi tatak eja ngote no porisa na ngote ya kamsi ya kutao ka eja kuwa. Go hanu ku yete hoji ante tamate kaya kuno te do kwa kutao te ansi porisa ata miyate porisa ata ngata. Ta I karangote kuye eyeko kaeja mutari tukukum. By for bill te koma kle, sasa ka ahwa kuruwa kutle, anka e kloha si ka ahwa cha kuruna ta ha cha hoa te porisa no, cha anahwa si tkana ati, kire o cha tkana hwa ta. So ako jikonde ta ku mutetu ji o ki tino, mutetu he porisa na kunka kwa, akwa nanki mutetu he te nyima kudoro kai, kano te mungwa go che maha porisa na, kya te kwa I karate kweno. Kwa mana nge duminina, kene di kuye te kaya kona te, nga ma kohone na, si, nga mkwa kota kwen towe. Onko ti towe, tsaan kuti towe, ta ata I karango te, ngo kwenye ko, nina ngo kya nimta ma te, kwa nkwa usa nga mkwa nga khamu te doji khamu mainji. Kwa, ngui te kwa na kota ati, oiki moteto jitino, a moteto jia, polisa na kwa kwe, tutiri te polisa na hongo kara kota ati, miye kota maha, moteto jitin jite kwa hindi. A jawe ki chasi kano, chasi mungo go, tiba ya hita ya hoji moteto o hove, pa ya moteto hengata I kara kwa ya ham. Na, kia eho ya moteto sigara na hwata kwa I kara, polisa na khanwe kaija kwa kwa. Jojo no sangare bit te, ama mako angkarisi. Muta. Take care.

Tsanma Betty White de Tema de Comericano de Huata de Tema da Cleta, huh? De Anka de si practice what you preach. De Mama de Nuchak, Uyako Quen, and Mama de Huacha de Hachitama and the Chahi, Ata de Betty White de Huata de Tatimia Quangzi, Chan Kokonuka. Data, date, dark age, a concrete, no coming fresca, yalfue, clamacotao. Tin, minute, quadje saying, Yakrahuaham. Atano te anka, tesite ukri o programs, quate, ai quahuaham. Te ukri o programming, atahuan, take age, a gue, yakotao, daranak, ai quasa. Te tua, kotako, daranak, arekoha, ya, a motun, hasi, ue, hasi. A kurina hua, date, te kino, berem te ansi, cheha. Kurina hua atahuan ngote utaka tsamhe, tuteite, tunahana umkot ankosa kyanya huatano, teste kota te klasen sa umikok em anata ikara umik umaki yu kamakurakarita, tuteite atahat en kwena, site kote klasen samara akayahana ue kama anakotako, sanga tsam shoka siya huatana, tsam kyay kara tetaya. Shokrim kokung kukung ku deta sang hakwate. Na te kute ate di oka kite si no te. Te kisa omeya, omeya, omeha makakung watare. Kwa magkwa o te hinta kwa chan chan chan chan. Siri ya taka ya. Some, some, some, some. Siri kunga taka kung. Nano barai kotiko kom. Arako iha anja kwesina hakko isa. Anja. Kom o kese ko ta kame kana ko kwa o a ta kono nga se anza se nse ko ta ko anza soma iya kwa an ka ha kana ko yomo ko ta kono a kom ma kama ngeno te ta ho kaiza ya no te ukri o program si o kakete ya kwan te o program nga te ana kwa te tuan ko ta dara ko ta ko kona te shwere ma ko kuko jihana o kwen jihana kwenye kare ko ta o kaiza kuwa hinka jim kwana ka ngane te anka ko si te ukam kuri hoji ate nje ngote hate kekere ko ta okom tami te kam si kwa te ya kekwa kwa akwana ka hitu te te muna ta ikara te I program si kwa kheri sa ta Ivone chaka chaka te ngane thank you Mr. DJ

Majek, kama ko iwisisi iya kala kisi ka mga juki kongki. Kaso na itin ay programe ki sa aking buwi ki hiki uwasay kuro ko si Jiel Tiro Taima. Kegi kong haya muki kahinwi ki ka oka kwa tinwi ngwa kama dawa gunga kambi ka tigdaya ya dangkuna. Kititi ang hiya tini ni chua ya di gunga ka nga ka kukama ya gunga. Wa mkangkwi kang kiwa kala gata ka nini ka angkam kaki tigda mo programe ya ton city. Iki ngutu wa kamki kawisisi. Hiki ngung kama kamki kawisisi kewa SIBC na ivilungi sa kaosin. SIBC na ivilungi sa nga a nga a 3

Boys to men dakete nqankwena te tsema kanka te si end of the road downward khiri o atate atacemana gana o chaneki yaha ya khiri khiri ngwe no tsame te tseka mono se ko tao khaide yalfo amako baina baina 38 minute tswa size si ya khwa 22 gum 22 minute tswaji berna kwa yangweko twa ko tao te u darana tlae ka khoe te twa ko darana tlae ko ha ya 12 ri kisino berem te khiri khiri tati khuri o programme te we nge he se ko tao thu ma te ana kwa ha wa tu nge mthu ma se o i oroteki ana kwa ha ka ya ja tlete ha no ata thu ma te ki ana kwa ha no tinga te temoko a tateng gwe ono te avasie tsae gate umago of te avasie tsae gate kunkwateko nde wa hinye gore kare tateng ngana te go ikitlante tsamska kana go tao ka eja go mara nna te ti kuma te kana be nna te te te a ka te si te u o mago ka te ti ga he a kona ka to di nyema go a so tsorote kana go engwa o ka kana go tsabaqo tsabate te kana si o mago a te te se ya gwa nema DJ Menace te tsema ka nka re si coffee.

0: Okay, kan kram bamba re ngi ke kam jete ka ke go X ka FM ki. O sa teta go je yang tla pa to san te go je. Swere ma ko sa. Tremenda ma ko ndeta go no mokano. Moku wa tana asa te. Ti go je gara sa te swere ma te ko mo kana te. Ka ya kwara tinyo go ete ngo go go ntate tla go ko go su ane ha. Tsao ko go ji. Ndo mo so ko mo tsao ke teng ta tsao ke peng go te e tota. Ke ba di tsana tsama. Ka sa ne te a ka sa ne go no te ya ma ko swena sa te nga go. Kasa a go ndego tsa ka sa ante a ya go ntse ka tete ntse tama le kasa le komunde go jingo ka sa tie sore mang botse ke tlo sa we nto te tla go sha a go tie sha sore mang botse a go ane ja
1: sam sore mang we nit a wa ke a tete ta tete te a u ta ta u ji a ai ha ji mara ka anti ya tete ngo go tete ta u ji komma am koma yamako kwara koteko yamako anako am aro ngo matem tete ma yamiko aja puwe kaha kwaha ta puwe khono ya kwa khono dai ta khono gama gagara basi tuwa khono am katawe
2: ntaye
1: ta khono uwe
0: ntsomi ngo ngo gama tawe tsaye
1: khono tsomi tawe yo thama khono gae e ya khono tsaye ta khono tawe tsaye khono gwe khono tsene thumbiri le tsuya ke khai thumbiri le tsuya ke khai ai uta kwe
2: ta
1: go di ana go no se khere go no bere uwe se joro na go yo gore no ya no am kwa sara ta ke iko mo twae poto ta go ke
0: ka tsom ka ngwa
1: ka tsom ke twae a ta khe go tsoe ke ta go go ana go no kwa ra na go yo gore no khe ga bana ta go go o me
2: ye ka tlhobo
1: to se se go khubisa na go no ka go tloa motho wa di khae ka go di khaje ba ka re go bo te go ka
0: se sa sa ra go ne
1: sa sa la go bo
2: sa ka tlhobo e te be yim ka
1: sa sa ra go bo bere ka go yo gore na go no am le bo go ma ga de ma jam ke ka
0: nwa mo go mo khobona ka ka mo go mo tsamka ka re ma kae gore ke o mo tswa teng ga re
1: kare
0: o shuka mo kare go
1: shuka si o go be shuka ba tani sa tsa bo ro ha be le tsao yi kwa da ka tsi ya ka kare be
0: yi kare
1: a ba dai tro go go re da go no o e tao ka go bo tao ka go bo o e abdui ba tlo abdui ke ka e ya ba si go sha we go ka ba ja kwa e go bo tsi ya ba
0: okay tsao ba te ko
1: tsao mo ga te ko ba ba si sha we sha ta ko di dat di kwa da o fa ta ti sha wot ta kwa ko ya ka ra ko du ta ko da ko wa ho khri da ho du ba ra ab ka ko bo to wa ho ta ho du ta o yo ko ba ta ba ho du a e ya ba gu i ko te ta ho ta o si ta ba ho du ba ra gwe ho du a ko ko ba a ja
0: di
1: ga tlai kwa ba sho ga du ko
0: ata kambona ga tlogo
1: ta ta shoe di kokho shoe di kokho ta go di ga ka ata a re kwa ke ka o a che ka ke ri a tsa wa ke te ta o a ke ri o i aba di ko a dire ta bo twa yo ka na go ga ba na go bo e ta go di ga go di o kai a
0: ni kofi ba ngamu bi kai ko tiya ta ko di
1: khubu na kai kofi ba kofi ta ko yo ha kofi tedi
2: okay
1: suka kwa tsi go ba aba didi ba ni tsi ba ba ni tsi de ba to didi he go ba ki te ko
2: go le ne
0: ta go no nga a te go ya go go go mo tla jana na ke ba of khawan ka tama mbera ba ngo tsome
1: o go boe ta tedu ka ro tao ka ga
0: ka tsom sika ga
1: tsom sika tao e tudu tudu tsom ba tao go ido tao ngwe ngwe ta go go wa ra se o ka wa ra wa ra do am le bo ba a ba go ita go na bsa ba tswa yo si o go go tui ba te tswa
0: ka tsom siwa
1: tsom siwa tui ba tswa a ga ba tswa ka tswa go be ta te ba a ba tui ba ka ga da tsom tui a ba khaba tui ka wara na go ka tui ye u ba ka ba tui ba tu wa te
0: o ke he khwe
1: be yêu cầu anh ta xin nhà mày ta không ăn được hết ai tôi ăn cú mà hèn uý bà ta tay xuê khuyên cú cả là cú cho bố cho bố cả cú khoan anh ta y cả là cú à khuyên bé ra tay ừ
0: ô không ta đi
1: khoan ô không ta ta tí xí cái khai nhà cái cú ăn ra
0: ừ tí nó cháu xuống con cháu cái sao chia khai bên nó hát cháu xuống anh ta xuê bên nữa cái gì bên nó không
2: cháu
0: xuống khoe miệng tiền
2: cháu xuống tao mà khai ông ấy ông tôi nói xin nó cháu mà chơi được con ta thì nó có chú rể thì khai khô thì chơi mà đã với con tí quá ông mà xin anh ấy nó thu bị nó khui nó người ấy khui ác rồi xin chịu về ác thì thâu có chịu hết cao cao rồi xin có con mà khui nó ô con nó cara cao con nó cái nó para nó khui nó para nó khui
0: ô hả chứ ông cái chú sai chú cái gì thế mà người bố sai
2: bố sai xin ta khai xin có con mà khui nó
3: Ti do te ake tuanta ya ake pirota ko sa seta kai kwa te koma te swera ma ko ta ko tsau no ho jinata I karak e ja ku ma ko kareta na mahano hi tu to ti khum to swe he qanqe u sa check ra ko ona ko kyen te tse u sa class na te tsau no ji ho je ta mahano hi tu to ti nwa ka iqwita khum na hi no te khavana ha guye gwa gwe anceto bereng wata hoko tek eja tek tae kwa kwa kwa nanka hintu te chanka. Na mfundo mo mchwa ka eja kwa nte ngati si izi bisiso.